kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo siya. Uwa, maburag. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in town, si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon ang nasayod ka mga higala kung unsang imong makuha sa imong ginatumar nga mga food supplement. Ang atong ginahisgutan maokining Belonga Gold, mga higala. Belonga Gold Herbal Capsule nga pure turmeric uga dunay gamayng vitamin C nga sagol niini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay duna kini curcumin. Maokini ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian og libuan na katuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa atoa. Labi na kung makatulo sa matag adlaw ang imong pagtumar sa Belonga Gold, dili gyud ka magmahay kay hapsay gayud ang imong pamati sa imong kaugalingon. Una, ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mo to'o. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo'y hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatanon tanaon kung ang tanang sakit na sa iyaha. But if you are healthy in and out, aw, siyempre, younger looking yun ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghupong sa mga sulok-sulok o mga kaonoran tungod sa rayoma mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod dunay taas nga anti-inflammatory properties. Ang Belonga Gold mga higala, bisag na nga panghubag ka diha, nga panghupong ka, mukupos yun na siya, suway rag yun. Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sa gihimong pagtuon sa kapin 200 nga mga pasyente nga gikatakda na nga operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no? Oo, ang ikalima mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian nga mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy nga dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, basta regular ang pagtumar sa Belonga Gold, normalize niya ang blood sugar level. Ang problema manggod sa inyo, kainom mo og kaisa, kaduha, gusto ninyo humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kong sa inyuhan na ang kaliwatan, dili og dili na gyud na mawala sa imuha. Ang mahimo na lang nimo inormalize na siya sa oo. I-control na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle og ang pagtumar og serpentina o inubanan sa Belonga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hassle na kaayo og dako na ang gasto nimo, no? Kung ang balatian nimo na ana sa imuha, busa mga higala, amo ka mo nga ginaawhag nga sulayi ang food supplement nga Belonga Gold, no? Kay dunay katakos aron pakusgon ang imuhang immune system og batukan ang mga daotang mga elemento nga nagadaot sa maayong panglawas.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang ta kutob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 09286767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Joy music. Joy FM.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuhin mo kang mag-relax ka, relax na ba niya ako, mabord, halos di naman mapalong,
2: please. Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas yan na, matay. Pasalamat in taong si Marine mo, please.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Enjoy the music.
5: Joy FM.

0: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Love ako ni Mami.
2: Mm-hmm.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kasagaran mga higala, lisod matino, kung unsa ang hinungdan nga nagasuka-suka ang pasyente. Kung magpakonsulta sa doktor, iyang siron kung unsang imuhang mga nakaon, nganong nagsuka ka. Oo, siron sab niya kung kapila ka nagasuka o kung kinsa ang mga tao nga naa sa imuhang palibot kay basin natakdan ka sa mga balatian sa imuhang katapad. Ang ubang doktor himuon dayon ang physical nga examination kay basin tungod sa pagsigi o suka, nakasinati ka na og dehydration. Basta na dehydrate na gani ang usa ka pasyente, maglisod ang nurse og tusok sa ugat aron matauran og dextrose. Muunlod na ba ang mga ugat kay dehydrated na? Ang uban nga mga test ipahimo sa doktor aron masuta gyud ang hinungdan sa pagsuka, mao ang pagpa-examine sa ihi, dugo og x-ray. Human masuta sa doktor, murisita siya og tambal nga kinahanglan dayon nga tumaron. Human masuta ka na sa doktor, kung wala ka pa nakapa-check up sa doktor, dunay mga remedyo nga mamahimo nimong buhaton. Aron maundang ang pagsuka-suka, inom og eksaktong kadaghanon sa tubig, mas maayo ka ng inadlaw o lukewarm. Diba? Init-init gamay ba? Kay aron pod mainitan ang tiyan. Kung dunay sabaw sa gulay, isda, mas maayo. Aron malikayan ang dehydration. Kaon ka ginagmay. Kanang kaya ra sa imuhang ginhawaan, mga higala. Likayan ang pag-inom sa soft drinks. Kay doon na kini-acid nga makapasamot sa gibati. Ayaw pod kaon sa mga mamantika nga sudan o uban pa nga mga pagkaon nga mga fatty foods nga ginaingon. Human ka ni kaon, pagpahuway, pagpaghigda nga nakataas ang ulo o nakasandig. Ina na mga higala ha, timan-an na to. Mas maayo usab nga mutumar ka sa Bilongga Gold. Nga pure turmeric ang sagol kay nasuta sa daghang mga pagtuon o nasulayan sa mga pasyenteng gipailawm sa chemotherapy. Nakatabang kanila ang pagtumar sa luyang dilaw o kaning Bilongga Gold. Inana ka importante ang Bilongga Gold mga higala. Sama sa mga nauna natong mga programa, nagadaghan kaayo ang benepisyo nga ato ang makuha aning Bilongga Gold pinaagi sa luyang dilaw. Kay kining luyang dilaw nga maoy sod sa Bilongga Gold o sagol, dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, sama sa akong gisgutan ganiya, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Nasayod ka ba nga kung mapadayon ang pagsuka-suka sa pasyente, mamahimo niya kining ikamatay? Oh, kanang magsuka-suka, mamahimong ikamatay na sa tao. Ania ang mga timailhan nga kinahanglan na dahon sa ospital o ipakita sa doktor ang pasyente kinoy kung 24 oras na ang pagsigi og suka. Na, gilaliman ka ng 24 oras, ay nagpaabda oy. Ikaduha, kung ang pasyente nakasinati og pagguot sa iyang dughan, nagalisod og ginhawa ba? Inana na siya. Ang ikatulo, grabing kasakit sa tiyan nga gibati. Nagahalap ang pananaw, nagapanglipong, taas ang hilanat, nakasinatog stiff neck og musuka human mukaon. Ayaw baliwala ka na mga higala, kanang maong sintomas aron dili maulahi ang tanan. Lisod gyud kung maigo na sa balatian, maong mas maayo aron dili basta-basta magkasakit, maayong pakusgundaan ang depensa. Kini ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule mga higala. Ang nakanindot manggod sa Bilongga Gold, tungod sa kataas sa antioxidant properties ni ini, mapagawas niya sa lawas ang mga toxic nga hinungdan sa daghang mga balatian. Timan ininyo ha. Ilabi na kung nagabati na gyud ka og kasakit sa imuhang mga lutahan, kanang mga joints nimo, sakit ang imuhang kalawasan, aduna kay mga bukol-bukol, nako mga higala. kanang ingon mo na kay mga arthritis, di nakatindog, di nakasakag hagdanan, ayaw na gyud pagduha-duha, bilongga gold ang imuhang gikinahanglan.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ug anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan ug batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa aron mamahimong himsog pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
1: Ginhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana-ana siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So, lairagod ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero ugo yung mukha mag-relax ka, relax na ko siya. Ako ang mamurag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
1: Nauna, lain kay kong gibati mga parte sa kuan ko, lawas, maglisod ko paginhawa o niya. Murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngayon anak. Okay, good job, gihapon sila sir, pati papa na ako ngamunay mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
0: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Enjoy the music.
3: Joy FM.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo.
2: Mga higala, ang mga food supplement, dako ang matabang nga pugngan ang daghan mga balat. Tian. Dili kinisusama sa mga synthetic nga mga tambal nga dunay reaksyon. Diha dayon o pila lang ka minuto. Ang mga synthetic nga mga tambal kasagaran ginatumar alang sa espesipikong balatian. Ang herbal nga mga tambal dili lang usa ka balatian ang kaya niya pugngan. Busa aron na dili basta-basta maigo sa mga klase-klasing mga balatian, ihatag na sa lawas ang igong nutrients nga makuha sa mga pagkaon ug uban ni sa pagtumar sa mga food supplement. Ang usa sa maayong supplement nga makabatok og pugan ang daghan nga balatian mao ang Bilongga Gold mga higala herbal capsule, no. Pure turmeric ang sulod ni ini og ang luyang kaning luyang dilaw daghan nga gakalaing-laing klase ang mga benepisyo ang madawat nimo tungod kay adunay antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Pero abi ba ninyo, kanang akong ginaingon permi nga kung naanaga, namaga na mo, sakitin yung mga lutahan, sakitin yung kalawasan, tumari na yun na ninyo og Bilongga Gold. Kinahanglan ninyo Bilongga Gold. Maging specific na yun mo, Bilongga Gold ang inyong gikinahanglan. Ginapakusog-usap ni ini ang pang-depensa o immune system, no? Og busa, mintras wala pa'y balatian, pakusga na ang immune system. Himuong food supplement ang Bilongga Gold nga mapalit na karon sa mga butika sa inyong mga lugar. Kung doon na ka na balatian, mamahimo sa gihapon na mutumar ka sa Bilongga Gold. Mas importante, aron matabangan ang lawas nga mapagawas ang mga daotang mga elemento nga maoy hinungdan ni ini. Daghan hinungdan. Nganong malipong ang usa ka tawo og kasagaran dili delikado ang hinungdan. Apan dunay mga kaso nga delikado og kinahanglan og hinanaling medical attention. Ayaw gyud mo ana kalimot, dili magpabaya. Ang pila lang sa hinungdan sa pagkalipong mao ang problema sa mata. Hilabi na kung nagkaedad na ang tawo, oo, nakababad sa mga gadget, computer, monitors og uban pa na mao na siya diha. Ang ikaduha ang problema sa dalungan. Tungod na sa dalungan ang vestibular system kung asa nagagikan ang balanse sa mga lihok. Ang ikatulo ang presyon sa dugo, labi na kung dunay high blood, low blood o anemic. Ang normal nga pressure sa dugo dapat na asa 140 over 90. Ang pinakamataas o 90 over 60 ang pinaka ubos. Nervyos, kulang sa oxygen. Kung serious ang hinungdan sama sa stroke o tumor sa utok. Oh, delikado yun usab ka ng mga higala. Busa kung kanunay ka malipong-lipong, mas maayo nga magpahiling ka na sa doktor. Aron masuta kung unsa ang hinungdan, aron mahatagan dayon og atensyon. Kung ginahimong food supplement ang Bilongga Gold, kanang inyong ginainom makatulo sa usa ka adlaw, dili gyud ka magmahay tungod sa kay maayong mga benepisyo ang imuhang makuha niini. Mudasig ang imuhang immune system og resistensya og dali nga mawagtang ang mga ginahambin nga mga balatian. Nang hupong ka, sakit ang imong lutahan, sakit imong kalawasan, adunay mga bukol-bukol, mga higala. Be specific. Bilongga Gold ang imong gikinahanglan.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax ni mo. Ya, kuwa ba, burad, halos di naman mapalong, pre.
2: Unsang gipatay ko mo sa iya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon, si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: ljubit.
1: Moši, moši, šiki, jaki. Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon ang nasayod ka mga higala kung unsang imong makuha sa imong ginatumar ng mga food supplement. Ang atong ginahisgutan maokining Belonga Gold, mga higala. Belonga Gold Herbal Capsule nga pure turmeric ug adunay gamayng vitamin C nga sagol niini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay duna kini curcumin. Maokini ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian ug libuan na katuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi. Nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa ato ah. Labi na kung makatulo sa matag adlaw ang imong pagtumar sa Belonga Gold, dili gyud ka magmahay kay hapsay gayud ang imong pamati sa imong kaugalingon. Una ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mo to'o. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo'y hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatanon tanaon kung ang tanang sakit na sa iyaha. But if you are healthy in and out, aw, oh, siyempre, younger looking yun ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghupong sa mga sulok-sulok o mga kaonoran tungod sa rayoma mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod dunay taas nga anti-inflammatory properties. Ang Belonga Gold mga higala. Bisag na nga panghubag ka diha, nga panghupong ka, mukupos yun na siya. So, why rag yun? Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sa gihimong pagtuon sa kapin 200 nga mga pasyente nga gikatakda na nga operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no? Oo, ang ikalima mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian nga mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy nga dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, basta regular ang pagtumar sa Belonga Gold, i-normalize niya ang blood sugar level. Ang problema manggod sa inyo, kainom mo og kaisa, kaduha, gusto ninyo humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kung sa inyuhan na ang kaliwatan, dili og dili na gyud na mawala sa imuha, ang mahimo na lang nimo i-normalize na siya sa oo. I-control na na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle o ang pagtumar og serpentina o inubanan sa Belonga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hassle na kaayo og dako na ang gasto nimo, no? Kung ang balatian nimo na ana sa imuha, busa mang higala, amo ka mo nga ginaawhag nga sulayi ang food supplement nga Belonga Gold, no? Kay dunay katakos aron pakusgon ang imuhang immune system og batukan ang mga daotang mga elemento nga nagadaot sa maayong panglawas.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilainlaing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
0: Love ako ni Mami.
1: Mm-hmm.

Kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan.

Pitong minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna. Good afternoon, magandang hapon. Tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao. Siyempre, atong kauban din ha sa Joy FM. Taraga Davao Oriental si Dan Dalandang. Madayo na dumda sa atong mga ka-joiners din ha. And siyempre, welcome po sa ating programang Dear Mommy Joy. Ayan, abala po ang ating mommy. Pero depende ano, kakahabol po ang ating Mommy Joy ha. Alam nyo naman, maging mommy ng lahat ba naman? Kaya sobrang busy po ng ating Mommy Joy. Pero kung sakasakali man

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: In the afternoon, mga ka-joiners, unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Hannah Grace Magno din ha. Good afternoon sa iyang uyab nga nag-birthday karon na si Limindog Charis. And happiest birthday sa imuhang palalab, Miss Hannah. Dato Aban.

Onyot Munez sa Kundiman. Shout out sa team JSM sa Malusun City. Labo na sa ilahang Reyna nga si Reyna, si Mami Des. Hello pod sa Aban family, Abas, Bacana family. Shout out kina Nana, si Bulaw, si Ina, si Dato Ahmed, Ahmad. Thank you sa pagbasa mula kay Aban from Marbel, Matala. Jim Jim Pesukan, maing hapon po. Shout out sa iyahang uyab nga si Jomelin Sugnuan nga nakakaroon sa work. Amping kanunay. Happy Mansary, love. Kana lang po, salamat sa pagbasa. Okay, love life si Jim Jim. For sure, lagi ni date unya si Jim Jim ba kay Mansary nila sa iyang palalab. Sana all. Rush ID. Good afternoon, hello sa iyang kaibigan. O mga friends niya di ay na new LPT dyan sa Pagalungan and Dato Muntawal, sina Ma'am Rohana, Musa, Noria, Abu. Ayun, nagdagan manggoy. Abu. Noria Ambuludan, Harunisa Udtog, Jamer Ampatuan at Amira Aban Kimula. Yun lang from Rashid Panambulan watching from Davao City. Neil Onyot, hello sa Mundihan o Kundiman family dira sa Pinpin Tubod. Mary Jean Masangay, shout out kay Papa Norman and Tadudong nga nag-uling from Rangrang. Ayaw nga pagpaminaw din ha, no? Salamat, salamat. Good afternoon, Mami. Hingi lang po sana ng advice. May lalaking naniligaw po sa akin, Mami. Akala ko nung umpisa, may kaya po siya sa buhay. Palagi po kasi siyang nagpo-post ng mga mamahaling pagkain, kape, bagong sapatos at kung ano-ano pa, Mami Joy. Lagi din po niyang sinasabi sa akin na kaya po niyang ibigay lahat sa akin. Pero habang tumatagal, nalaman ko po na marami pala sa mga ipinapakita niya ay hiram lang. May mga utang din daw po siya, Mami, na hindi po nababayaran. Dahil gusto po niyang magmukhang mayaman sa paningin ko, Mami. Nalaman ko rin po na may mga pagkakataon na hindi po siya kumakain para lang may maipang date sa akin. Sa totoo lang, Mami Joy, hindi ko naman hinahanap ang mayaman. Gusto ko po yung taong totoo kesa marangya. Paano ko po ba sasabihin sa kanya na hindi po niya kailangan magpanggap para lang mapansin ko? Sana pagpayuhan niyo po ako at maraming salamat. Okay, hello sender, maing hapon. Oo, kuya po si Manliligaw, no? Grabe. Para lang makuha ang atensyon mo, nagpapanggap na naa siya ay kaya sa buhay or di kaya mayaman siya, no? Oo, siguro ano, sender. Kausapin mo ng maayos yung manliligaw mo. Sabihin mo sa kanya na yung tipo mong lalaki o yung gusto mong lalaki is yung totoo sa buhay, di ba? Kahit hindi mayaman, okay lang sa'yo. Kanagod, parinig ba? Para ma-feel niya nga hindi required para ni mo ang mayamang manliligaw. Di ba? Mas gugustuhin mo yung taong honest, yung taong masikap, kanagod, para ma-feel niya ba nga hindi man niya kinahanglang magpanggap na mayaman siya. Diba, ano lang? Diba? Tsaka yung mamahalin ka ng totoo, walang pagpapanggap, anak go, charo dili na maano imuhang manliligaw para once masabi mo yan sa kanya, makarealize po siya nga di man kinahanglan nga mag-ano siya, mag-pretend siya nga ingun-ana, di ba? Ana lang, lisod man pud good nga imong iprangka nga balaan nimo ang mga bagay-bagay. Kusig maulaw pud siya, no? Basta masabi mo sa kanya na hindi kailangan ang yung gusto mo sa isang tao, sa isang lalaki, yung mamahalin ka ng totoo,
Hindi kailangan magpanggap ang anak good. Hindi kailangan mayaman, basta totoo lang, masikap sa buhay. Anak lang para basi dai magbago ang imuhang agapanguyab, no? Kaya po tiyag tirada. Siguro talagang gustong-gusto kanya and yun yung style niya para makuha niya yung matamis mong oo para mapansin mo siya. So sabi mo nga, hindi mo kailangan ng mayaman. Kailangan mo yung totoong tao. So sana yun yung maging ano, kasi kung hindi magbabago yung maniligaw, muli sudpod, no? Kaya kung di magbago, parang kahigod, Charla. Okay, yun. Daghang salamat din, ha.

Good afternoon, Mommy Joy. Pahingi ako ng advice. May boyfriend po kasi ako, Mommy. At medyo matagal na rin po kami. Katunayan, nagbabalak na po kaming pakasal, sana. Pero ang problema, wala po kasing boto sa kanya sa pamilya ko at mga kaibigan ko. Hindi daw po kasi kami bagay. Maganda kasi po ang trabaho ko, Mommy, samantalang siya nasa baba. Baba lang. O, sige. Minsan may trabaho siya, minsan wala. At dahil nga dito, Mami, alam kong insecure ang boyfriend ko sa sitwasyon namin. Pero mahal ko po siya, Mami. At feeling ko rin, naiiwan na rin ako sa biyahe. Gusto ko na po talagang bumuo ng pamilya at magkaroon ng anak. Ano po bang gagawin ko, Mami Joy? Sana pagpayuhan niyo po ako. Okay, hello Sender, maying hapon. Well, alam mo, sa part naman sa family mo, siguro hindi rin natin sila mamahay, di ba? Kasi baka may nakikita silang yun, mga negatibo sa boyfriend mo. Oo, wag mong iwalang bahala rin yun. Pero syempre, ikaw naman yung mas nakakakilala sa boyfriend mo. Ikaw naman yung, kamong duha sa imong uyab ang nagplano, ang naiplano sa kinabuhi, di ba? Pwede mo rin yung i-consider. And syempre, Sender, kinahanglan nga sigurado ka sa sarili mo kung talaga bang mahal mo si boyfriend o baka nagaguol lang ka kasi sabi mo nga naiiwan ka na sa biyahe, gusto mo nang magkaanak, gusto mo nang bumuo ng pamilya. Oo, kay tungod siya imuhang uyab, so siya nagud imong nakitaan nga future, kay gusto na kaanak good. So kinahanglan, bago tanan, sigurado ka sa imuhang kaugalingon nga kaning tawhanan ni, muna ni siyang ako ang kauban for life, magkinaunsa man, mahirap, masahirap at ginhawa, siya ang akong kauban. Ready na ko atubangon ang tanan, kay syempre, siya ang lalaking gusto kong makasama for life. Mga ingon ana, kasi kung matubag ni mo na siya yes, bisan pag dili gusto imuhang pamilya sa iya, imong mga kaibigan sa iya, mahal mo man siya, mahal niyo naman yung isa't isa, talagang walang makakapigil sa inyuhang gusto, di ba? Oo, tsaka maipa-feel pod ni mo sa imuhang uyab na bisan pa medyo mas maganda yung trabaho mo compare sa kanya, hindi yun hadlang sa pagmamahalan ninyo. Mga anak, good. Oo, pero kung di ka sure, Sender, ayaw pagdali pod, ha? Imuasa pod i-consider ang mga ginaistorya sa imong pamilya and why not i-reach out ninyo sila sa imong pamilya. Ipaila-ila ni mo sakto ang imuhang uyab. Kung unsa man ang imong nakita ang kaayo sa iya, hamo pod imong paningkamutan nga makita pod sa imuhang pamilya, ana ba, di ba? Pero syempre choice mo pa rin naman yan, decision mo pa rin naman yan. Basta kung unsa man ang choice nga imuhang buhaton, kanang sigurado gyud ka. Kung nahigugma ka sa lalaki, sige, go. Sigurado ka nga siya imong makauban for life sa hirap at ginhawa, sige, go. Oo, ipaglaban mo siya sa pamilya mo. Pero kung gaduha-duha ka, ayaw pagdali, ha? Mas maayo mag-win ang sure good ta kay lisod biya ng magminyo, no? Kanang magsulod ta sa usa ka, kanang pagminyo ba? Kanya di ka sigurado. Kanya magmahay-mahay din ka sa ulahi. Dili na maayo. Mas maayo nga musulod ka ingon ana, sigurado ka sa taong imuhang pakaslan. Unsat unsa man, mapapanindigan mo yung desisyon mo kasi nga mahal nyo yung isa't isa. Isa't isa? Yung isa't isa at mahal mo siya. Ana lang na, Sender. Okay? Okay, so yun.

kay Neil Onyot no din ha, walay forever. Sa daw ni, walay forever man good mami. Pretending to be okay maskin dili. Even you give everything biyaan gihapon. Ay, burang nahihugot ni si walay forever. Ay, si Neil, Neil. Unsa na siya Neil? Comment ba na nimo or may hugot ka sa life ha? Wala day forever. Actually may forever eh kung imuhang imuha yung ano panindigan yung imuhang mga choices sa tao, di ba? Like ka nang magminyo ka. Oo, syempre sa pag buhay mag-asawa, dili magyuna permente kalipay, kalami, di ba? Dili magyuna na magyuna yung mga pagsulay. Oo, pero, kung talagang mahal mo yung tao, at the end of the day, magkinaunsa man, kamura gihapon duha ang mag-fix sa unsa may problema. Kamura gihapon duha ang magkasinabot, magplano, magpinasayluay, ana good, so may forever. Kung imuhang i-choice, di ba? Kung imuhang i-choose nga maging ganun. Oo, kay why forever sa mga taong di kabalupod mahigugman mo bitaw dayon. 'Di ba sa mga taong sa tawag ng mga taong salawahan, mga pasaway. kanang mga gadula, wa ganay forever. Pero sa taong talagang totoong nagmamahal. Oo, may forever yan. Diba? Ana lang na siya, depende na sa imuhang mindset. Ganern. Anyway, salamat din ha, Niel, ha.

Jim, Jim, Jim Pasukan. Mary Jean Masangay, shout out kay Papay Norman and Tadudong na nag-uling. Shout out kay Janjan Amir nga nagaprito sang isda ngayong hapon. Ay, unsa na siya, paniudto pa ba na? Or panihapon unya? Kung panihapon sak, burag sayo na kaayo, no? Pero kung lunch, burag late rapod. basta wag palagi ganyan ha, dato aban kung lunch man yan. Binor Makal Makaalay. Good afternoon. Hello sa iyang pinakamamahal na ate Zainab Makalay sa President Rojas North Cotabato and request ng song Halik. Mula iyan. Greetings coming from Amas, Kidapawan City by Noor Makaalay. Salamat and God bless. Mabandos Melpris. Hello kay Andrew Maynopas na nag-ayo sa iyahang payag dito sa Mangangit. Mangangit. Vivian Labawan Latimbang Lucero, good afternoon. Hello sa iyang mama Lilia Latimbang. Diya sa Barangay Gubatan nga naminaw sa atong programa kada hapon. Ayun. Request ng song Ikaw at Ako ni Moira from I watching from watching from Catanduanes. Sige, request na to iyang song para do sa iyang mama. Kabungbong Vance Budadong, shout out. Diha sa Palo 4. Magandang hapon po. Alright, oras natin 1:33 in the afternoon mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yakiline Mint Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
3: Katul kay Kuya para nang nanabak na saging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi. Mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin manggo na sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din ang kung gumay baho sa yaki. Sana sinuhuta ko di ba humot kayo di ako rin gitistingan. Nya. Ako pong hiplasan akong kutu-kutu kay Maragugnaw. Huwag ko'y tumungat ang bala na ko akong kamot mo. Minyo'y naayo.
2: Iyan ang Yakiline Mint Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, siyempre. Dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man yung love life ka ron, Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man mo dan nga, idaran ako.
4: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ayaw nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
8: Baby pa po sila, pagkira pa ilang kidiyaki vitamins.
9: Kaso pa ipirta po sila sa kidiyaki vitamins.
8: Kalaw na yung maunoy.
7: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
10: Nina, dita man ko, lamang ko lang patakaan lang kakaon.
6: Nagamintin kagapon sa Serpentina?
10: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
6: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, dinhi sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Humani mo na sayran nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika, isip usa ka food supplement makatabang sa pagpakusog sa immune system, imo na ba kining gisulayad mga higala? Mao nang pangutana nato ha. Kung wala pa, mas maayo nga magtumar ka na sa Bilongga Gold. Makatulo sa matag adlaw tungod kay pure turmeric o luyang dilaw ang sulod niini. Dili ka na lisod-lisuron pa sa pagprepara kay gihimo ng kapsula ang luyang dilaw nga ginatawag og Bilongga Gold. Kung dili ni mo gusto ang lasa o baho sa turmeric, doon na ka na option. Pinaagi sa Bilongga Gold, mga higala. Makasiguro ka nga mahatag ni mo sa imuhang lawas ang tanang mineral, chemical o nutrients. Tungod kay ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, doon ay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Human nato na hisgutan ang mga parte sa immune system, maayo usab nga atong hisgutan ang mga trabaho sa parte ni ini. Halimbawa, ang thymus cells o T-cell, usa ka lymphocytes na umaatake sa mga kaaway o baniini ang B-cells na nagahimo sa antibodies aron atakihon ang mga kaaway sama sa bakterya, toxins o uban pa. Ang skin, kumpanit, maokini ang nagaprotekta aron dili makasulod ang mga kaaway o mauusab kini ang gawasanan sa mga toxins pinaagi sa singot. Spleen kon lapay, maoki ni ang tagasala sa kaaway sa dugo. Mubatok ni sa infection, diri gina-recycle ang red blood cells o dinhi ginatago ang platelet o white blood cells. Kaning tonsil, mga higala, maoki ni ang nagaharang sa mga bakterya nga musud sa atong ba-ba. Kaning tonsil. Bisan pa ang mga nasimhutan aron dili makaabot sa atong internal organs. Hilabi na sa atong baga o kasing-kasing ang kanang mga bakterya. Kanang mauna ang trabaho sa tonsil. Kaning appendix nato, maokini ang nagaprotekta sa mga good bacteria o taguanan sa good bacteria kung masinati ang diarrhea o kalibanga aron dili sila ma-flush. Oo. Mauna ang protektahan ka na sa appendix. Kaning lymphoid nodes o vessels nga ginaingon, maokini ang nagadala sa nutrients sa cells o nagagawas usab sa toxin ikan sa cells. Samtang kining lymphoid maoy nagasala sa mga napatay nga mga kaaway sa T cells o B cells o muagi kini sa lymph vessels. Inana-ana siya. Kuyo kaig mga trabaho, mga igala. Ang bone marrow, dinhi ginahimo ang white blood cells, red blood cells o platelet. Stomach acids, maokini ang nagadigest o nagatunaw sa tanang mga ginakaon o gumupatay usab sa mga kaaway or kaning mga bad bacteria. Abi nato kung unsa lang ang ilang papel, no? Tungo dili nato sila makita na nagatrabaho, mga higala. Mauna, mga higala, nga importante gyud nga healthy foods ang ato ang kaunon. Aron di magkabuang ang ato ang mga internal organs tungod sa nagkalain-lain nilang trabaho. Oo, himuon nato ang ato ang healthy lifestyle. Aron kaniunay kita nga himsog. Mas maayo usab nga bisan wala kabalatian, no, magtumar ka og Yaki Herbal Capsule, mga higala, nga imuhang maintenance. Pero sama sa atong giingon, kay kung ikaw na anay mga bukol-bukol, naa ka na mga sakit sa joints, di ka nakatindog, hilisod na mulakaw, namaga ka na, na Bilongga Gold na gyud ka ay napagduha-duha.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

6:17 in the afternoon, mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Datu Aban. Shout out kay Janjan Amir nang nagkain siya. Play ng song, Kunin Mo Na Ang Lahat Sa Akin, Kabungbong Vance Budado. Na-play na po yan. I hope na-enjoy mo yan ha. Salamat, salamat. Kahit mali ang puso, ayan, na-play na po din po yan, ha? Nora Langkuwas Mumalaya, good afternoon, shout out sa family, diha sa Barangay Pandan, South UP, Langkuwas and Mumalayag family, especially sa pamangkin na lagi nakikinig, Linlin. And sa mister niya, Al Sebiot. Sa mga kids nila, Yam Yam and QB, shout out from Mama Nora. Ayan, Mama Nora Langkuwas ng Saudi. Hi, request ng song Araw Gabi ni Daryl Ong.

Good afternoon, Mommy Joy. Pa-play lang po ako, Amaze ng Trademark. Thank you po. Good afternoon, Mommy Joy. Request ng song Forevermore ng Side A. Maraming salamat. Ug maayong hapon. Hello sa mga taga-Kabakan. Ilabi na kay Miss Michelle din ha. Request ng song Hanggang ni Wense Cornejo. Sige, unya taod-taod ang mga song request natin ha. At subukan natin maiplay tanan na kay usahay kung hotan tag oras. Puhon na po na ang uban. Alas 2:19 ng hapon mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy. Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
2: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki vitamins.
3: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
4: Me too, Kidiyaki vitamins.
0: Yan ang mga batang Kidiyaki vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
5: Wow, ka-sweet iti mami ko.
6: Ma-sweet iti si mami ko eh.
5: Baw, nga nambal mo na.
6: Di kay may diabetes mo.
5: Kita mo lang ang kadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
6: Serpentina Plus? Ano na siya?
5: Herbal na siya mo. Makabulit na para magnubo iyang sugar para maayo na sa dayon.
6: Ayaw man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gaya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus, herbal kapsul, mabakal na sa mga butika.
7: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Kidiyaki vitamins ang iyang anak.
8: Kanta ka ng kuyot.
9: Pero karoon?
8: Nagkaroon. Bukos na siya. Magpapunta sa kadlo. Isang katulong matulong.
9: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
8: Kidiyaki vitamins yan ay.
7: Yan ang Kidiyaki vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
10: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga Poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
11: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
9: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
11: 7-in-1.
9: Tapos po?
11: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
10: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
12: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
13: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Sampung minuto mga ka-joiners bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat po sa pag-uban na launa hanggang alas 3 sa ating programa. Siyempre, ugma na po puhon, same time, same program, and same station. Thank you! Susunod na ang Afternoon Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And siyempre, kasama natin dyan sa Caraga, Davao Oriental, si Dan Talanday, sa pangalan po ng ating Mami Joy. Ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon! Ibuok Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: Joy FM.
1: Enjoy the music.
0: Joy FM.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo ba? Ya, wala ba mo? Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatake mo sa'ya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in town, si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Kongski.
1: Mga kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho. Or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

kasing ganda ng umaga. O binibining sana ay mapasakin ka. Gahangaranahin kita gabi-gabi.

0: benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mo tuo. Tungod kay ngano? Siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo ay hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatanon tanaon kung ang tanang sakit na sa iyaha. But if you are healthy in and out, aw, siyempre, younger looking yun ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghupong sa mga sulok-sulok o mga kaonoran tungod sa rayoma mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod doon ay taas nga anti-inflammatory properties. Ang Bilongga Gold, mga higala. Bisag na nga panghubag ka diha, kapanghupong ka, mukupos yun na siya. So, why rag yun? Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sa gihimong pagtuon sa kapin 200 nga mga pasyente nga gikatakda na nga operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no? Oo, ang ikalima mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian nga mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy nga dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, basta regular ang pagtumar sa Bilongga Gold, i-normalize niya ang blood sugar level. Ang problema manggod sa inyo, kainom mo og kaisa, kaduha, gusto ninyo humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kong sa inyuhan na ang kaliwatan, dili og dili na gyud na mawala sa imuha, ang mahimo na lang nimo i-normalize na siya sa oo. I-control na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle o ang pagtumar og serpentina o inubanan sa Bilongga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hassle na kaayo og dako na ang gasto nimo. No, kung ang balatian nimo na ana sa imuha, busa mang higala, amo ka mo nga ginaawhag. Nasulayi ang food supplement nga Bilongga Gold, no? Kay dunay katakos aron pakusgon ang imuhang immune system o batukan ang mga daotang mga elemento nga nagadaot sa maayong panglawas.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best kami.
2: Joy FM.

0: So pag umangko ni Neneng Basay, taga New Panay, Santo Niño, South Cotabato, dali ni Kupos ang hubag sa iyang itlog.
1: Ang iyang abukol na kuya, 22 anyos na kuya. Dasun, amutugin taklan, gustang yaki uwil kuya. Dasun, nagamat-amat kuya sang gakupos. Subong waay, nagbakal ako kakapsul sang ipainom lang sa sang isa kasimana.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo. Dapat subukan nyo mapalit sa mga butika. Nalipay si Sarah Perez, taga Poblasyon Carmen Cotabato. Human, dali nawala ang iyang UTI. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kuan ba, batong pagkabon, pagbuntis, gaya na ako, namang ko UTI. Iman ako bang anak, mura lisod gaya ko makatindog kay kuan man, ganang sakit gani. Iginom ko kuan, katong Yaki nga Herbal Capsule gani. Kuan, akong giinom kay buntag hapon lato, gina ako giinom. Nawala ba mampod? Maglisod ako atong pangihi. Nawala na pero nag-continue lang gihapon kong inom. Basig mo balik.
0: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo. Dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
3: Kumusta mo tanan diha?
1: Ang mutugin.
3: Panggil bay. Maadyong hapon. Sa tanang mga hapon. Maadyong mga Pilipino. Tanggob maadyong hapon. Empleyado, maayong hapon. Kumusta mo tanan diha? Tibuok probinsya Misamis Occidental. Ako gihapon ni si Renzo Malinog. Inyuhang higala, amigo og tigbalida sa programang kasayuran. Lawig na po tayo mga higala sa Panggil Bay. Joy FM. Mabati tas daghang mga probinsya. Maadyong pagpaminaw din yung tanan. Maadyong hapon sa tanang mga motorista sa Tanggob. Kumusta mo taga-Tanggob, oy? Okay ra ba mga motorista niya? Paturatoy lamog panagan mga kolorom kay gidakop gihapon mo. Maayong hapon sa tanang mga city official. Maadyong hapon sa tuwang mga barangay captain sa 45 ka barangay. Congratulations ni Kuan ha, ni Kapitan Jonathan Labares. Grabe ha. Ito to, bayi or laki? Huwag ko ka-monitor ato na. Good morning sa tanan ha. Ang morning, may hapon di ay. Naunsan na akong baba. Sige, di ko morning ay. Gamata, good morning sir. Ang hapon, tibuok Northern Mindanao sa Buanga Peninsula. Naminaw din sa Busur. Naminaw din na sa may Lanao del Norte. Kumusta mga empleyado? Empleyado sa lala, doon ay mga gipahigayon karon ng mga programa. Sa may programa, galit nila karon mga kasayon. Katong lain nga batch na po may gala na pahigayon o team building. Yahaya, oy! Toyo anang team building, munang team building. Para magkausa sila, magka-team sila, teamwork sila sa trabaho. Inaot ko nga teamwork na mo pag-uli ha. Kay basin ba yung uli ninyo, team-team na gihapon. Ang purpose ana para pakuskan ang maayong serbisyo sa katawhan. Dili na laag-laag ha. Dala na po na laag. Pero kinahanlan, doon na siya'y impact pa. Doon ay ipikto pag-uli kay dili biya po taon lalim na. Gigastuhan biya tas gobyerno. Kwarta binas mga buhis mga tao. Muna dili sayangon pag-uli na ay ipikto ang team building. Pantay bitaw ha. Ayon, majong hapon diha. Mayor Angel Tata Yap. Vice Mayor Limuel Bubong Yap. Minaw be po din sila. Majong hapon ha. O tanang mga sangguni ang bayan. Nag-assisyon mo ganina? Ako kalili ganina. Nag-assisyon mamugwa. Kesa ko paminaw, murag nabisi ko kamay. Daghan ko gipang asikaso ka ganina. Buntag ay. Ting bisihan ako. Himo dyan kong bisig yan. May gani, warapod na mayon. Bueno, mga kasayod, sila patamado sa mga headlines at mga balita karong adlaw, mga kasayod. Sila ito kalimtan na sama sa naanda itong doolon ang ginopinagis itong mga pag-ampo. Because without him, we are all nothing.

0: Our Father in heaven, Lord, we come unto your throne with a humble heart because we are all nothing. And Lord, we are sinners in the sight of you. But we thank you, Lord, even though we commit sin sometimes. But you are faithful and just, who is able to forgive our sin. Thank you for your mercy. Thank you for your love. Pasaylibo ami Ginoo nga sometimes nagpatuyang sa kaugalingon Ginoo nga mga kailibgon, kaugaling unod-nun katagbawan. Bisan pa man Ginoo nasayod kami sa maong sayo. Salamat Ginoo sa imong pulong nag-remind ka na mo every time nga amo kining buhaton Ginoo. Na ikaw mga correction ka naman. Hangtod mabut ang panahon Ginoo. Nga mahimo kaming perfect in the sight of you. Thank you Lord for your love. Thank you for your mercy. Thank you Lord for your favor. Imong gihatag ka namo Ginoo nga moy nakapahibo ka namo Lord. Righteous in the sight of you Father God. Continue to bless us Lord. Even to all our leaders. Mga minaw karon ning oras sa kahaponon Ginoo, I pray for your presence, your Holy Spirit, to please guide us, to please give us wisdom. Ulat man may amo bisan gamay Ginoo, tanan imo kinintanan og ako. Put our trust in you, Lord, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. For our short meditation, let us start our new series. Ato na ning naanda. Karong simanaha mga kaisunan, let us continue to study about the book of Romans in chapter 6, verse 1 up to 5. Although kita na whole chapter ni. Hindi man ito mabasa tanan, but kamo na lang din namin na basahan na lang po ninyo. Kung sa'y sulod, ano, mao nga versikulo. Ako lang basahon, mga kasayod, ang verse number 1 and 2. Sa tono kong korona mo nga. Matod pa din hinag-ingon, ang Bible, busa unsa may atong ikasulti karon. Magpadayon ba kita sa pagpakasala, aron mudugang ang grasya sa Dios? 2. Dili gayod. Kay mahitungod sa pagpakasala, patay na kita. Busa unsaon man, nato pagpadayon, pagkinabuhi diha sa sala. Sa itong bagong series karon nga simana mga kasayod, kining tema nga nag-ingon, Living a New Life Through Christ. Magkinabuhi tag bag-o diha pinaagi ni Kristo. Sa itong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, daghan kay tagdapat na itong huna-hunaon mga kaigsoonan. Daghan kay tagdapat nga itong handumon, left and right. Ang pinakalabaw nga itong handumon, kining atong paghigugma sa Dios sa atong kinabuhi. God so loved the world that He gave His only begotten Son. And whosoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. That's the message. Tungod sa atong pagtuo, makaangkon ta og kinabuhing walay katapusan. Last week, nagtuon ta mahitungod sa kinang gitawag nga the importance of faith. This time, living a new life through Christ after believing. Manaman ta ninto, oh, sumakinabuhi ta, sumala sa kabubuton sa Ginoo. In this verse, emphasize ni that ang grasya sa Dios dili permiso nga makapadayon kita sa pagpakasala. Stop sinning. Tungod kay humana ta diha, patay na ta diha. Ibag-o na ta sa Ginoo. Ang grasya sa Ginoo ana. Ano na yung labaw pa sa atong mga kapakyasan? Atong unahon ning update mahigala sa Sambuanga del Sur, kini may kalabutan mga kaigsoonan sa pag-iingong pagkamatay sa usa ka PNP personnel. Diin mga kaigsoonan gumikan sa nahitabong operasyon. Samtang duha ka suspeko sa patay dito ni Sdakbayan sa pagadian nahitabo mahigala kag hapog adlaw bre. Atong sayron ang kumpletong update o report pinaagi sab sa itong kauban si Ronald Franco.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Ronald Franco, go ahead, bye.
2: Kasayuran Live Report.
3: Dapit kita sa mga natala sa Police Black Rest sa mga butan sa kapulisan nga sakop din sa Sambuanga del Sur. Dinunana to ang natala sa botan sa kapulisan dito sa Pagadian City. Dinahimong magdugon ang operasyon kaghapon sa atong mga kapulisan kasebren sa inusa ka opisyal sa pulis o gaduha ka mga namaligya o ihalas ka armas ang patay sa nitabong engkwentro at tulas bagayon nga bypass operation na dito sa Puruka, Malipayon, Barangay, Dao, Pagadian City kaghapon sa mga sa 12:15 ang takna sa kadlaon. Adlaw ko na nga Domingo, Agosto 23, 2026, ang namatay nga pulisa, ilang si Pulis Major Ayman Osayma P. Pantaran, 35 anyos, Intelligence Officer sa Pagadan City Police Station. Og sidente kini sa Barangay Tiguma, Pagadan City, samtang ang duha ka mga sospeka nga managsuon kini sila sa events na namatay usaba, naila nga sila si Johnny Bravo Gomez o Jerry Bravo Gomez. Matod pa sa taugikan na sa Sambuanga del Sur Police Provincial Office nga nagren matod pa og operasyon ang mga kapulisan batok sa mga suspect nga lambigit kini sa pagkupot og ihalas nga armas og pagmaligya sa mga legal nga armas apan nakamatikod matod pa ang mga suspect nga law enforcement personnel DI ang ilanga katubang mahinungdan nga pundos kini sa dala niling armas og nipabuto og dito nitabo ang binayloay sa mga bala resulta sa mga panghitabo. Nakangkod og sa matinuslan kini si Police Officer nga si Police Major Pantaran sa may dugan duol sa yang ilok ka severance og dali sa kini nga gida dito sa Mindoro Hospital kon Mindoro Medical Center para sa niliang medikasyon na apan na dideklara kini nga patay sa alas 12:50 ang takna sa kadlawon. Namatay sab niya tong yuna ang duha ka mga suspeka nga nakangkod usab og mga samad pinuslan na sa ilang nga party sa kalawasan. Padayon pang naglusad og dugang nga imbestigasyon ang kapulisan kabahin sa mong panghitabo. Sir Renz, sa wala pa dahil natabo ang maong engkwentro, nagkasabot ang mga kapulisan sa Pagadian City Police Station sa pagpanguna ni Police Major Pantaran og kining mga suspek para sa hinom nga palit og illegal nga armas sa dito kini sa Purok, Malipayon, Barangay Dao, Pagadian City sa mela sa 12:15 ang takna sa kadlaon. Samtang himo ang maong transaksyon na makamatikod kining duha ka mga suspek na managsuod na Police DI ang ilang katransaksyon o mahinungdan na nitabo ang maong engkwentro nga resulta kini sa pagkamatay sa tulo ka mga individual. Muna na nakuha ka sa Rosabutaga, kini Sir Franco reporting.
0: Ang salamat mo Ronald Franco sa maong update. Karong adlaw.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Modo may galang operasyon sa itong kapulisan ng resulta sa pagkamatay sa usag ka PNP personnel. Modo ay pait kayo, no? Ang atong kapulisan, pag doon ay mamatay, daw sa waay lang ang ato ang CHR, no? Dayon, ang ato apon nga mga wala lang, ha? Pero kung ang suspect gani mo mamatay, magkayagaw yun. Amo na akong giingaw lagi. But na lamang, ha? Amo na yung pailob lang tanoy. O sila pa, that's life na daw. Amo na akong giingaw sa unahan, mga igalang nga. Usahay kining Commission on Human Rights. Saba kayo, mahigala, basta suspect na gali mo'y mamatay. Pero kung police ang mamatay, hilom lagi mo diara. Amo na iingon lagi. Mot lang po. Bakit ganon, mga kasayat? Anyways, update ta, ha? Doga pa sa atong mga balita usab dito sa may Lanao del Norte, mga kasayon. sa di ka good news ha. Mga solo parents o PWD giapil sa apil sila sa 480 ka mga beneficiaryo sa programang Food for Work Community Gardening. Report ano itong Cyril Pinagi Saba ni Mike Navarro.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Mike Navarro, go ahead.
4: Gipatuman sa MSWD o sa Lungsod Salala ang programang Food for Work Community Gardening Activities nga adunay 480 ka mga beneficiaries isip kabahin sa mga programa nga nagtumong sa paghatag og suporta og livelihood sa komunidad diin apil sa mga beneficiaryo niini ang mga solo parents og persons with disabilities. Sulod sa duha ka adlaw, ang mga beneficiaryo mosalmot sa mga community gardening sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay. Lakip sa ilang mga pagabuhaton ang pagtanom og mga fruit trees og mga nagkilain-laing klase sa mga utanon. Pinaagi sa Food for Work, dili lamang gitabangan ang mga beneficiaryo pinaagi sa food assistance, kundi gipaligon usab ang ilang partisipasyon sa mga kalihukan nga makatabang sa pagpalambo sa ilang mga komunidad. Gilauman usab nga ang community gardening mamahimong dugang nga tinubdan sa pagkaon og makatampo sa food security, environmental sustainability og panaghiusa sa komunidad og sa tibuok katawhan sa Lungsod Salala. Alang sa kasayuran balita, Mike Navarro reporting.
0: Daghang salamat timo, Mike Navarro, sa baong update og mga balita.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Tugapas atong mga informasyon ng atong Siron Garong Adlawa, mga kasayod. Sa Dakbayan, sa Osabes, may gala na tumbang usaka traffic light nga poste. Kuman kinabanggaan sa usaka Mazda, mga kasayod nga SUV. Dito sa may National Highway, Don Anselmo Bernard Avenue, Barangay Carmen, Annex Osame City. Yato na kalabay ni Agosto 23, 2026. Matod pa ang pizza. Base sa report nga sa mga investigasyon, nabiyahe matod pa ang SUV gikan sa Anima Street padulong sa Don Anselmo Bernard Avenue. Sa dihang miliko kini paingon nga sa wala, giingong matupang na overshoot ang sakyanan og mibangga kini sa konkretong poste sa traffic light. Doon dan sa pagkatumbas o pagkadaot ni ini. Grabe usab ang kadaot sa tubangang bahin sa SUV. Tungkol sa kusog na impact, maayon na lamang nga naa sa luwas ng kahimtang ang 28 anyos nga driver nga residente sa Lungsod Sinakaban, Misamis Occidental. At sa mga interview ni Angkon Matupa ang driver nga nakainom siya og na makahubog nga ilim doon samtang nagmaniho. Katungkod din eh, gipahimangnuan pag-usab sa kapulisan ang mga motorista nga dili gayod magmaniho kon makainom aron malikayan ang aksidente og dili mabutang sa peligro ang kaugalingon mga pasahero o guban pang naggamit sa kalsada.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Nagkapas atong mga balita sa Misamis Occidental dito sa Oroquita City. Ipaligon sa mga otoridad ang seguridad sa Misamis Occidental National High School. Uman migawas ang usa ka online threat nga nakahatag kini kabalakas mga estudyante matutudlo og mga ginikanan. Personal kay gipahigayon ni Oroquita City Mayor Limuel Acosta ang pag-inspeksyon sa tulungaan. Uban usab ni Police Major Adrian Ahijo Nalua, hipi sa Oroquita Police Station aron masusihon ang kasabtangang security measures o pagpangandam sa maong tulungaan. Isip kabahin sa papakusog o gipakusog ng security plan, gipahimutang usab sa mga tulungaan ang mga kapulisan gikan sa Oroquita City Police Station, Misamis Occidental Police Provincial Office og First and Second Provincial Mobile Force Companies. Tumong niini nga masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, matutudlo o guban pang personnel nga sa maong tunghaan, labi na sa pagbalik na sa klase. Ipasalamatan usab ni Mayor Acosta si Misamis Occidental Police Provincial Director Police Colonel Rinaldo Maclanga tungkol sa paspas nga parisbundi o pagpalig-on sa police presence sa maong eskwilahan. Damtang gipaligon usab sa lokal kapagabhanan sa kapulisan ang ilang pagpatuman o gipatuman ang gikinahanglan nga lakang aron mapanalipdan ang mga matutudlo estudyante sa nasampit sa maong nagtunga sa maong tulungaan. Samtang padayon usab ang monitoring o assessment o koordinasyon sa mga otoridad kalabot sa maong online threat. Wala pa kini ang isipon ba ito pang nakapamatuod o napamatuod ang hulga. Gawas ko ito yung official na konfirmasyon gikan sa maong investigador. Idasig usap ang publiko nga dili magpakalat o wala pa makumpirma ng mga informasyon o kini mga fake news. Huwag i-report dayon nga ito sa itong otoridad ang bisan unsang kadudahang mensahe o hulga sa ilang makita sa online.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Samtang balita sa Usami City, mga igala sa Kuwerpo sa Kapulisan. Iko pangusa ka 31 anyos kalalaki nga nailang si alias Jerry o Jairi. Human kini si Pegat ang bypass operation dito sa Purok 1, Barangay Labo, Usami City. Ato nakalabay kala City sa gabi kapit kukulang Agosto 23, 2026. Ipahikan ang operasyon sa mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit o CDEU sa Usami City Police Station uban sa suporta sa Sikan Provincial Mobile Force Company. Ato sa operasyon, nasakmit gikan sa suspek ang 11 kaputos nga gagmay nga doon yung sulod nga gidudahang shabo. Lakip na ang usa ka sa shi nga nakuha ato sa pagpalit o sa ilang transaksyon. Na-recover usab sa mga operatiba ang usa ka kahang nga sigarilyo nga giingon gigamit nga sudlanan sa mga putos. Ingon man ang 500 pesos nga gigamit sa bypass money. Gipangunahan ang mga operasyon ni Deputy Chief Police Police Major Alfie Sabadukia. Ubos usab direktiba sa pagdumala ni OIC Chief o Police Lieutenant Colonel Mark Green Lagura. Itabong isip ng mga saksi sa operasyon ang mga opisyal sa barangay, representante sa Department of Justice o DOJ o ang local media. Ang suspek Minyo o residente kini sa Barangay Labo ang nanagkaroon sa kustudiya sa Usami City Police Station o giandam na ang sa kapulisan ang kasong may kalabutan sa giingong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samtang ang mga nakumpiska ng mga substansya gipilagin sa hustong laboratory examination aron makumpiska o makumpirma kung kini illegal nga droga.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Samtang dito sa probinsya Lanao del Norte. Bainti City, katuig, nasikop matun pa sa kapulisan ang usa ka 54 anyos nga lalaki nga dunay warrant o baris kalabo sa kasong pagpanlugos o rape dito sa tubod Lanao del Norte. Kila sa kapulisan ang nadakpan pinaagi sa alias nga Ver, 54 anyos, Minyo Siditis, Barangay Poblasyon, Tubod. Nasikop ang akusado pasado los 9 bundang. Ito nakalabay ng Agosto 22 ato sa Joint Police Operation sa Purok 2, Barangay Poblasyon. Ang operasyon gipahigayon sa mga personnel sa Tubod Municipal Police Station, Lanao del Norte Police Provincial Office o Provincial Intelligence Unit o PIU. Matapos police report, kinakop si alias Vir pinagi sa warrant of arrest sa kasong rape obo sa criminal case number 07-1498. Ang maong warrant gipagawas ni Judge Oscar E. Zerna sa Regional Trial Court, 12 Judicial Region, Branch 7, sa Tubod, di ito nakalabay Desyembre 22, 1999. Inulay piyansa ang girokimendar. Uman sa mga pagdakob, gidala sa ang akusado kadto sa Tubod Municipal Police Station alang sa dokumentasyon o proper disposition. Hindi pa kiniitugyan nga ito sa korte nga nagpagawa sa maong waranda. Tanta giday ko sab ni Lanao del Norte Police Provincial Director Police Colonel Leo De Leon Suwa ang operating personnel tungkol sa ilang padayong paningkamot sa pagpangita o pagdakop sa mga wanted person. Pagipasinusap sa opisyal, kabisan mula ba'y pa ang daghang katuigan. Magpadayon ang kapulisan sa pagpangita sa mga adunay outstanding warrant aron maatubang nila sa korte ang mga kaso bato kanila. Nailusap ang giauhag sa Lanao del Norte Police Provincial Office ang publiko nga magkigtambayayong pinaagi sa paghatag og tukbang nga panahon impormasyon kabahin sa mga wanted person nga ilahang mamatikdan.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
5: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali rakining na wagtang.
6: Ang akong bana, nagpugo ang pigsa, may sige siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, ay gahubag, gumayo. Kanya, nagpuhay siya kuton, yung gi, butangan o kiuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dako ang pasalamat ni Rolando Ignacia, taga Kibia, Matalam, Cotabato, sa Kidiyaki Vitamins. Kay ganado na mukaon ang iyahang 5 anyos nga anak nga si Lilian.
7: Oh, tinood si Roy. Nagmumay gigamit nun sa kung ano rin, sir. Bata, sir. Kidiyaki Vitamins, sir. Sir, ako yun man, sir. Yung maayo pong tulog ba? Hey, lagi ko saban, sir, ba? Ganado man kaon. At dili kisahon na, sir, ay magtimi-timi kasagaran, sir.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Makatrabaho na og tarong ang bana ni Aime Masalin. Taga Malatab, Antipas, Cotabato, humanikupos ang hubag sa tiil sa iyang bana kay iyang gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
8: Dinod ako yan. Ayaw yan. Kung ano yung ma. Ning hubag yung tiil. Dugan na niya giantot pa mga upat na katuig. Balitan na mo og Yaki nga capsule niya. Ipalitan po na mo og Yaki nga kanakasla. Itisingan na mo niya. Arang-arang man, iyan mo na lang ipadayon to. Palit niya. Karoon toon na ginmi sa Yaki kay maugyo na kaayo sa iyang sakit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nalipay si Sara Perez, taga Poblasyon Carmen, Cotabato. Human, dali nawala ang iyahang UTI. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule.
9: Kuan ba, batong pagkabon, pagbuntis, gain ako, namang buko UTI. Iman ako bang anak, mag-lisod kayo makatindog kay kuan man, ganang sakit, gani. Inom ko, kuan, katong Yaki nga Herbal Capsule, gani. Kuan, akong giinom kay buntag hapon na ito, ginako giinom. Nawala, lamampod. Maglisod ako atong pangihi. Nawala na pero nag-continue lang gihapon kong inom. Masig mo balik.
5: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Baligta mga kasayon sa tuang nagkadaidyang mga hisgutanan karong adlaw. Ako laning ipahinumdom atong nakalabay nga semana atong na-interview. Friday to ha? Na-interview na to si City Councilor Mulik del Socorro, ang chairman sa Committee on Transportation diri sa Dakbayan, Stangob. At bato pa iyang gibutyag mga kasayon nga ang ilang pagpandakaw sa mga kolorom nagpadayon. Wa sila muundang, bisan pa man kasakakulangon sa personnel sa LTO, nagpadayon ang ilahang pagpangdakop, kauban ang kapulisan o ato ang mga sipat personnel. Gibutyag usab ni City Councilor Mulik del Socorro nga bukas na ang buhatan sa LGU Tangub alang sa pagdawat niadto mga pipila ka mga driver nga wa pagkakuha og MTOP. Katong gireklamo batod pa kaniadto mga higalang dili sa palukaton kay ning abot na sa maong limitasyon mga kasayon. Kagibutyag ni City Councilor nga bukas na wala na limit mga higala. Nakalabay manggod gisgutan to mga higala may kalabutan nga 1,200 lang ka mga driver o operators ang tugutan. Para sa malas sa gibutyag usab City Councilor del Socorro uban sa pagtugot ni Mayor Ben Canama nga tugutan na ang sibisikinsa nga gustong mukuha og motorized tricycle operators permit o MTOP. O paghuman ini moadto sa LTO aron mahimong for hire ang ilaha na nga mga sakyanan. Di pasabot usab Daniel Socorro nga bisan og nakakuha sila og MTOP aban kung wala sila magkuha dito sa LTO og for hire kolorong paghihapon ang ilahang pagpamasada. Ining gipaklaro ni City Councilor Del Socorro nga di lang masuko ang mga driver kay taas na matul pa ang panahon nga din gihatag mga higala aron na makatigom aron makakuha o gaimtap o makabayad sa ilahang for hire. Diin matul pa gibutyag ni City Councilor Del Socorro nga kung madakpan ka size bill ka pesos ang imuhang pwedeng mapinalti. Kanta kung mulukat ka og for hire, analabang sa 1,000 kapin ang imong mabayad mga kaigsunan dito sa buhatan sa LTO.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Nagpadayon ang usa ka gipaygayon ang usa ka Commission on Election meeting man eh. Dito sa Dagbayan sa usabis mga kaigsunan. Kanina ni, Agosto 24-2025, then ang Commission on Election o COMELEC, Bisamis Occidental, sa ilahang gipaygayon ng monthly provincial conference dito sa Osamis City Hall Executive Building. Dito mong sa maong panagtigom, mas mapalig-on ang koordinasyon tali sa mga election officers o COMELEC personnel. Malain ang mga tumong o magpauswag pa ang electoral services sa tibuok nga probinsya. Usa sa mga importanteng gisgutan mao ang pagpadayong padayong pagpangandam alang sa barangay o sangguniang kabataan na eleksyon o BSKA 2026. Lakip sa agenda ang mga action plan, administrative matters o importanteng updates nga may kalabutan sa pagpangandam alang sa umaabot nga pinilian. Samtang gipresentar usab sa nagkadaiyang election offices sa Misamis Occidental ang ilang tasa-taksa ka mga BSKA action plans aron masiguro ang organisado o koordinadong pagpangandam sa maong eleksyon. Pinagi sa padayong panagtambayayong sa mga election officers o sa COMELEC personal tumong masiguro ang hapsay, malinaw, transparent o kasaligan nga pagdumala sa BSKA 2026 sa Misamis Occidental. Samtang nagpadayon sa pagpapasalamat ni COMELEC o sa local government unit sa Misamis City, abos sa panguna ni Mayor Sam Norman Go Fuentes alang sa padayong suporta sa mga programa kalihukan sa nasampit nga ahensya.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Sa dagkadaghan ng mga problema, batok na ining mga pipila ka mga personnel nga wala mag-ayo og serbisyo sa gobyerno, reklamo sa pipila ka mga katawhan. Ilabi na mga higala, dili tanan nga nas gobyerno nag-ayo o nagtarong sa ilang serbisyo ngadto sa katilingban. Special mention mga kasayod, kining programa mga kaigsunan sa pagpagapod-apod sa mga ayuda. Kaya ang programa sa ayuda, maayo apan ang pag-implementar sa ayuda, dili tanan maayong pagkapatuman dinha sa barangay o sa kabarangayan sa lain-laing lugar sa Pilipinas.
5: Gipamatud-an ni Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
10: Magkakaungkog ka ng mga itson, mga balbakwa, basta mga baka, motokar ginakuha ang arthritis. Pero kada ito nakainom ko Bilongga 3 times a day, sulod sa isa kasimana, naayo na yun. Mula na ito ko ang hubag sa tiil.
5: Yan ang Bilongga Gold mga higala, no? Sulayi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika. Nawala ang kapulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa yaki liniment oil.
11: Kumagat mo ba kay akong itlog na ito? Pupang na ako nga. Pagkakitan og mga 2 days, maulian man. Kuyawan gani ang mga asawa kuya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Ingway na lang kay ayaw man sa yaki. Okay na kayo kuya kay pwede na ni.
5: Mao kana ang yaki liniment oil. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Dugang mga isyo gisgutanan katinawa do tagag pagtagad karong nga dalawa mga kasayuran sa programang kasayuran.
1: Blow by blow update sa mga panghitabo. Sulod o gawas sa tung dakbayan. Kini ang kasayuran uban ni Chris Sumalino.
0: Dugang koy mga nadunggan o nadawat nga mga report ha mga kasayod sa atong programa may kalabutan kining mga ayuda. Diha sa Barangay Maranding, lungsod sa Lalalanaw del Norte, si Kagawad Lia Daes Iap, Kagawad sa Barangay Maranding, nighangyo siya ngadto sa mga barangay purok president nga matod pa sa paghatag og mga ayuda human sa unang batch pangitaon tong wala pa makadawat.

0: ang panggil bi broadcast sa programang kasayuran. Gusto na ko ipaabot na ko ninyo. Dili ko against sa ayuda. Kay matod pa nila, nga nung nagkamanag-comment si Renz anang ayuda? No. Dili ko supak sa ayuda kay programa naman na sa gobyerno. Ang ako lang punto mga kasayod, nga unta, ang ayuda, kung unsa kanindot ang maong programa, inana po nung kanindot ang pagkatuman o pagpatuman ni ini diha sa katawhan sa barangay. Kadaghang mga ayuda na dawat, iban maay pagkapatuman sa barangay, God. Ako ba naakusahan pa nga gipili lang kuno ang nitagaan katunduol sa luwag, which is sakit kay paminawon sa mga local official o kinsa ng mga hingtundang official nga ila lang gipangpili mga kasayod. Pero kung ako inyong pangutan-on regarding anang ayuda, sure jud ko gipili gid na. Pero ang pagpili base sa guidelines ni ana mga kaigsoonan. Example, kanang four-piece program. Di man pwede pilion. Pilion man ginang kinsa mga beneficiaryo ni anang four-piece program. Kay nga naman, ang beneficiaryo ni anang maong four-piece naka-indicate man ginamato sa ilang guidelines mga kasayod nga kinahanglan, kinilang yun sila ang makadawat ni ining maong nga programa. Di man good pwede tong mga dili qualified base sa guidelines. Di ba? Kaya kung sige meaning anang four-piece gani, maragawa mo ka memorize kaya uban. Kung sige meaning anang four-piece gani, pee out. Pantawid pamilyang Pilipino program na siya, bay. Una nga, upat gina kapi. Usa ka nagka-programa sa Pilipinas, aron ma-address matod pa ang poverty, kining kapubrihon mga kaigsuunan. Ambot lang po sa dugay na nagsugod ang mga four-piece, doon na ba'y mga four-piece nga nagandato na? Ang uban na humanlag dawat, gumikan kay humanag eskwela ang ilahang mga bata nga gisuportahan. Pero kung imong tan-aw ng ilang kahimtang sa panginabuhi, maura gihapon, wagi na usab. Usaon mang gupod, tong uban nga nakadawat og four-piece, di naman po hinoon, manarbahok sakto. Usahay, pagkalisod pa, i-appeal pag loan ang ilahang cash card. Iloan pang ilaha ba dawat kada bulan o kada quarter kay mo ikasad, isugal, igarantiya dito sa tindahan mga kasad. Wa nagali, maigo nga to sa unsay nakalatin sa maong program. Diba, mo muna siya ito katuyuan na na. Sample na siya, doon ay guidelines nga dapat kinsa ni sila ang mga mu-qualify.
1: Kasayuran Live Report!
0: Kaya naman ay sa qualification mga kaigsuunan o di man pwede walay qualification.
1: Kasayuran Live Report!
0: Muna miingon ko mga kaigsuunan nga doon ay pagpili pero base sa guidelines mga kaigsuunan. Base sa guidelines o senior citizen, katong mga sektor ba kaya senior citizen, bawal gitong mga kanang dunay mga pensyon bisa paggagmay o dagko imong pensyon sa SSS bawal gid na, GSIS bawal gid na, i-ratio kanila mo, di ba? Istikto kayo. Oh dayon, usa pa nang mga programa o kato mga programa stupad o sikat kining AX pertig yon daghan na kaayong programa sa DSWD mga higala nga nindot kaayo ang pagkaplastra sa programa. Nindot kaayo apan dili maayo ang pagka-implementar. Una akong gipaklaro, dili ko supak yun sa mga ayuda. Wala ko'y butag pa. Di ko kanang tawag ka supak lagi. O basta supak. Dili ko against mga higala na lang mga ayuda ang gipanghimo sa mga programa. Makatabang man gina sa katawahan, labi sa mga kalisdanan. Pero ang ako lang ba, mutabang na malanggalita, dapat unta, angayon po na to pagpanghatag. Dili kay makita na to ang gipangtagaan katuro po mga kakolors politika, which is very kuan giba ambutang guol, insulto, sakit paminawon mga igala nga ang nalipay katurong nakadawat samtang wa kadawat nga qualified man unta wa na appeal.
1: Kasayod
0: morning, katapusan ako nga discussion about aning ayuda kay last week ako nang gisugdan tibuok semana gyud karon gusto nako ning tagaan tani conclusion nga kanang sul problema sa ayuda usaray solution ani nga dapat buhaton sa nag-implementar sa maong ayuda. daghan ang magiging ayo.

0: Da ang gobyerno nasyonal nga gipaagi sa DSWD. Di ba? Daghang ayuda pero kabalo ka nga namang daghang wala ka dawat. Unsaon pagsulbad ding mga kanang qualified nga mga beneficiary nga wala ka dawat. Unsaon ni siya pagsulbad mga kasayo? Number one, kining ako baliko nako suggestion lang nako ni. But pasabot sugyot lang nako ni. Depende na na sa mga namunuan o kasaasa nga mga lugar kung inyong tumano ni. Akong suggestion, una, number one, i-identify ang tanang pamilya nga na-appeal sa, na-appeal o wala na-appeal sa CBMSRV. Kay maumani ang rason, nga nung, doon ay uban nga wala na-appeal sa ayuda, kay wala daw sa CBMSRV, wala na-akip. Kinahanglan, ilhon gito, kisa itong mga tawhana, aron masiguro nga walay household nga mapasagdan. Og angay ma-survey aron dili mahimong rason nga wala ka kadawat kay wala ka na-appeal sa survey, di ba? Dias ka para kadaghang mga suok nga kay nga barangay, naay mga tao da nga ugi kailang unsay munisipyo? Naay mga tao da nga ugi katila usa nang ayuda? Wala malilikapat kana mo ilang taon, dili kay panahon lang sa eleksyon sila makitaan. Sunod, ikaduha mga kasayod, i-identify og laruhol kung kinsa ang kwalifikado o dili kwalifikado sa maong ayuda. Aron ang purpose, dili ka na bang magbalik-balik ba? Oh. Dito pa, naruhon yun, kisa may kwalifikado o dili kwalifikado, ikaw di magkakwalifikado, di yun ka pwede dire. Oh, bugaos itong mga basihanan na yun sa guidelines. So, di ba? Ako naman ito na-discuss nga, ang guidelines, dili man nagdepende sa imong gipuy ang balay. Nindot ba na imong balay o dili nindot? Ang pag-survey, dapat muigo siya unsay matang sa panginabuhi ng imong gi trabaho kada adlaw. Kaigo baka pamapan yun doon panihapon. Kaya doon ba, may maipog dala, simintado po, nakakonkreto ko no, pero mo maura ba po itong katong gasuha. Di ba? Kada bang, kumbaga pa, dili gina, pasako, dili basihanan ang balay, nga muna yung, ay, simintado yun na qualify, tanawas ang panginabuhian. Tanawas lang kung sida, kung sisudaan nila. O muna kong giingon ba, ha? Dapat i-identify good kisa itong mga qualified o dili qualified. Base sa tukma nga kriteria sa programa alon aron walay ma-appeal nga dili kwalipikado. Sunod.
1: Kasayura.
0: I-verify usab ang listahan sa mga nakadawat o wala pa nakadawat. Aron malikayan nga adunay makadawat pag-usab balik-balik ba samtang daghan pang kwalipikado pamilya nga wala pa kita matagi sa maong ayuda. Oh, muna salamat kay ni Kagawa Dais Yap diya sa may barangay Maranding kay iyan ang gihangyo mga taga Purok, mga Purok president nga pangitaan yung tungo pakadawat o gayuda kay atong tagaan. Kato na po sila ipanlista. Muna sakto ha. Sunod mga higala, kanya ko suggestion lang ako niya. Maghimo og validation og follow-up survey sa wala pa makadawat aron mahibalaan kung kwalipikado ba sila og mo-appeal sa sunod nga pud nga distribution. Oh, katong pa na-appeal survey ba? Tanawon gito sila og katong wala pa makadawat pangitaon gito kasi pa wala kadawat dire. Oh, naman telistahan ana. Tumong na ini nga mahimong patas, transparent og hapsay ang paghatag sa mga ayuda o masiguro nga ang mga kwalipikado o labing nanginahanglan dili mapasagdan mga kasayod. Katong nag-text na ko sa Aurora nga na ako no'y retired engineer, na apoy retired nga teacher nga nakadawat, ato itong gipa-verify dito sa MSWD o kung tinuod ba ito mga kasayod, ha? Okay, basin unya o di po ito tinuod. Daghan man po ni Singgo na bando o text, may kailangan tinuod na, sir. Ato po nang i-clarify dito, mga kasayon. Mas maayo po siguro mag-text mo, hilom lang mo, tagaik ko complete name, ha? Okay, para nga dili mahimong heresy ang tanan, ha?
1: Kasayura, live, report!
0: Sa akong giingon, mga kasayon, kining ako suggestion lamang ni, para maundang na. Kung kinibitaw mahimo, nga mga sistema, mga pamaagi di as kabarangayan, wala na magreklamo mga kasayo doon nga, hawa ko kadawat, kisila-sila ra, dili wala na magreklamo ana. Nga naman, kung ikaw na-appeal ka sa first batch, dayon, nanapoy laing batch na survey, uy, si Tampulano, wala pa ni na-appeal sa ayuda, ilista na po sila. Dinanapoy third batch, dinyo na, uy, si Tampulano, wala ni sa na-appeal, o, siling grupo ha, lima ka grupo ni sila. Oh, so natilok kidi as kabaranggayan, group by group by group by group na siya. Kung dunay sunod nga ayuda, kining group to na po atong padawaton ha. O to na naman. Sunod na po, kining group 3 na po itong padawaton. Group 4 na po. Hantod mahurot yung hatag og ayuda. Di wala na yung magbagulbol kay. Ay, ila, group 1, manggudro, sunod na po ta. Ayaw ng pagpili mga higala nga nakabase lamang kung unsay mga kapartido, kakolors politika, o dili kakolor, dili tabangan. Monay mga sukwahi nga dili mao sa guidelines mga kasayon. Ayaw po yun anak. Kung kolor sa politika na gali ang pagbasihan sa paghatag og ayuda mga igsoon, unfair. Dili na siya insakto, dili na siya patas, may gala kay sigurado man kita. Nga doon ay pagpaghulga ng nahitabo na, sige. Pag dili ka mabutar ni Mayor, iiris ka na ko diri, di nakakadawat og ayuda. Di nakakagawat og tupad, di nakakadawat og AX, kaya di naman ka, nimbali man ka. Ikaw kay gapos man kag negative sa atong mayor, iiris ka na ko diri. Wala na sa guidelines. Basi gipos po niyang negative, kay tinuod pong doon ay alumaliya ang mayor, di natural ang ipos yun na. O tinuod ba gina siya, ano masuko, mabog ibutiya, kung doon ay mga anomalya, manggaling diya sa ito ang mga nagkalain-lain ng mga LGU, di ba masuko? Masuko man ka. Sala na ni mo, di na sala sa nakakita. Ah, di ba? Sala ni mo ngunong gabuhat ka, anak. Mabi na karoon kung isgutan ni mong korupsyon, pinakasikat ang Pilipinas ni Bog Asia. Mabi na labing tinuod biya. Makauuaw kay bayo eh, kung korupsyon isgutan, pero tingdaghana. Tinuod na siya. Muna nga, kung doon ay mahibalan ang katawhan, ayaw niyo kasabi ang katawhan. Ayaw niyo kasuka ang katawhan. Ayaw niyo hulga ang mga tao. Mas ba ay pa inyong i-question, kisa ba'y babasol ang katawhan o ikaw nga nagbuhat sa maong salaon? Paparean eh, kadagang matang sa korupsyon diyan sa matagi local government, kada lang mag-purchase o gusto ka item, tapos patungan ni Tampulano, dagang ang hinti. Imbis 1,000 na himong 10,000. Oo, kaklaro ana. Oo, magugukibalo ana. Nag-purchase ka, tapos ikaw mo yung nagpalit, ikaw mo yung nag-canvas, pag uli mo, dako, nagikagpatong. Di pag kaman masakpan ka, masuko ka. Ano masuko man ka? Dapat wani mo patungi. Yeah. Ah, diba, inana ra ka simple dapat mga kasayod. Kung di ka gustong masawayan, ayaw pagpasaway. Wala, ay, wag ka masuko. Dili masuko kung di ka gustong kasukan. Sir, asa ka ito? Dapit na itong Ethan Hardware sa Lala. Naasa puro ka 2A. Diyas may barangay Ribi mga kasayod, Lala, Ladao del Norte. Nadia ang Ethan Hardware. Nana sila'y planta sa kining color roof. Muna nga barato, kailang color roof diya mga kasayod. O, nindot kaya sila mo servisyo kay mabiabihon po kayo. Diya sa may Kapatagan na po sila'y branch. Diya sa may kining Aurora na po sila'y branch. Oh. Muna'y pinakarindo. Diya ba'y ang palitan o construction supply? Kaya nga naman, ang ilahamang God, kumplito naman ko sila. Pamina nga, one-stop shop na. Kaya nga naman, kumplito na sila sa tanang kagamitan o palitono nimo pang construction supply. Ikaw naging mag-igo, anak. Ako lang yung isingit gamay mga higala kining usak ka reklamo sa usak ka nabiktima aning mga illegal recruitment mga kaisonan o recruiter. Na ay mga nagpailang recruitment agency para mga, kala ba mga nanginahang mga nawagan nga, nanginahalamig ka ng domestic worker. O, ano si tao? O niya, doon ay i-offer nga, pag diri mo musulod, ang among agency, maghatag ninyo og libreng serbisyo para sa anang pagproseso sa inyohang mga papeles, kami na'y bahala. Oh, pamasahe nimo paingos Manila, kami na'y bahala. Ang anyohang akomodisyon, kami na'y bahala. Inigblakaw nimo, inigbiyahin na nimo, binla na mo imong pamilya og cash assistance. Unya paglakaw na, walay assistance, walay pamasahe. Lisod pang pagkaon, lisod pag tulog, mga kasayod, mo nag-ingon, nagpailad ka man. ada kong giingon mega

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka. Relax mo siya. Kuha ba mo? Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado. Alas siya na. Matay. Pasalamat in taon si Marini mo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Love ako ni

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, oban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon na ba'y daot o bulok ang imuhang ngipon? Basta mo sakit gani kini, dili ka kasabot sa imong bation, no? Mura og makahilak ka og dugo sa kasakit. Makaingon lagi kag may pagitrangkaso na lang ko, may pag nagsakit na lang akong ulo. Dili na lang kaning sakit sa ako ang ngipon. Kaya nagmo sakit ang ngipon, naku, mata, ulo, dalungan, ambot na lang. Nasayod ba usab ikaw nga doon na pailaing mas grabing sakit ang ikahatag tungod lang sa daot nga ngipon? Nako mga higala kani paminawa. Kung duna kay daot nga ngipon, hatagi na kinidayon og pagtagad. Tungod kay nasuta sa mga pagtuon nga ang daot nga ngipon mamahimong hinungdan sa balatian sa kasing-kasing. Na basig karon lang ninyo na dungog ang mga daot ninyong mga ngipon mamakahatag og sakit sa kasing-kasing. Ang paghubag usab sa tonsil mamahimo usab kining hinungdan og maghubag ang imuhang tonsillitis. Na tungod din hingdapita matrap ang mga germs o bakterya mautong mohubag. Kasagaran man sa maghubag mga higala tungod na sa mga bakterya. Duha ka klase ang sakit sa kasing-kasing nga makuha. Kung dunay bulok nga ngipon o daot nga ngipon og nagahubag ang tonsil, una ni ana ang impeksyon sa balbula sa kasing-kasing. Tawag sa maong sakit infective endocarditis. Kung diin musod ang bakterya sa balbula sa kasing-kasing, kung heart valve, delikado kaayo kini. Ang ikaduha, mao ang pagbara sa mga ugat sa kasing-kasing. Coronary artery disease ang tawag niini. Kung diin mabarahan ang ugat sa kasing-kasing, nga mamahimong hinungdan sa pagguot sa dughan o heart attack kay dili man makasirkular ang dugo nga ginapump sa kasing-kasing. Nasuta sa mga pagtuon nga bisan ang mga taong nagahubag ang gums. Oo, kanang mga lagos nga nagahubag. Mamahimo usab nga ma-heart attack o ma-stroke. Alam mo, na asikasuha, bayagyod ninyo kanang inyong sakit sa ngipon. Oo, paibot na lang na, aron mahuman. Tungod kay ang infection sa baba, mamahimong mukalat sa dugo nga magaresulta sa pagbag-o sa immune system. Halaka, oy. Inani di ay ni. Dili di ay lalim, no? Aron malikayan ang maong mga balatian, unsa man ang atong buhaton mga higala. Una, panghinglo sa baba. Pag-toothbrush kanunay, makatulo sa matag-adlaw. Ikaduha, kung pwede magamit og tongue cleaner o panlimpyo sa dila. Ang ikatulo, mamahimo ka mo gamit og dental floss. Adlaw-adlaw, aron kadtong mga nisuksok nga sa ngipon, nga mga pag nakaoni mo, makuha ni. Kung limpyo na ang imong baba, apil na ang dila o ngipon, malikayan usab ang bad breath o kabaho sa baba. Doon ay mga food supplement ka makatabang usab. Nga pakusgon ang immune system o batukan ang mga bakterya. Aron malikayan ang impeksyon, kini ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika ang makatabang ninyo. Basta nakatumar ka sa Bilongga Gold, lahi nga kahimsog ang imong bation. Ilabi na o limpyo gyud ka sa imong lawas. Tungod kay ang lain pang mga balatian nga imo ang ginahambin, mawagtang usab. Muna nga matingaka, no? Makaingong gyud ka, hala, kuya, wapod atong tambala, oy. Diba, nihayag man ang akong pananaw, nalagsik man ang ako ang lawas. Kay nga, no, nag-atiman man ka sa imo ang kaugalingon. Wala man ka nagpasagad. Limpyo man pod ka, diba? O gituman pod nimo ang mga nadungog nimo nga makaayo sa imuha. So ayan ninyo ang Bilongga Gold mga higala.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-laing nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: C-H-I-K-I-L-K, the best community.
1: Dili na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyod, pero mo yung mukha mag-relax ka, relax mo. Ako, maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in town, si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo. Ako, maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang gipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in taong si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayoma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Love ako.

0: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Music all day. Enjoy.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Anak na siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So lairagod ninyo, hangtod anak pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto mo na agyod, pero uguoy mo kang mag-relax ka, relax mo. Okay, ako, mabur, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang gipatay ko masaya?
1: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in town, si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto mo na agyon, pero uguoy mo kang mag-relax ka, relax mo. Ako, mabur, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang gipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in town, si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Kayo, kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag gyud mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!
1: Joy the music. Joy FM.

0: love you.
1: Joy FM

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka. Relax mo siya. Kuha ba mo? Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado. Alas siya na. Matay. Pasalamat in town si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

muskubag sa ilok, sa albularyo iyang gipakumot. Aron punom mo buto, mukipot, dako ang iyang pasalamat. Emilios, wa namo.

0: sa buy pabutan.
1: Kumbag mangkana, di atong pabuthan kay rumuhiyos.
0: Rumuhiyos ah! Yan, pero mura mo nagibutan ang ubintador.
1: O, sa amo sa buhol, di na may tahon gani na.
2: Hoy, hoy, hoy, hoy. Unsa man ang imong iyong tauran?
1: Tauran o gantina kay TV mangkana. Unsa man, color, black and white.
2: Dili, television. TV ba ka ng sakit sa baga?
1: At ang tangan.
2: Unsa itong tangon?
1: Baga.
2: Hoy, pre. Edge, imong tiwasan. Luoy sa dana, oy.
1: Di naman na magsilbi, pre. Di, tiwasan.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax ni ko siya. Uwa, maburad, halos di naman mapalong, please.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas yala, matay. Pasalamat in taon, si Marinimo, please.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Alas 5:03 ang atong oras.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: mundo. Higala sa kamayong bunda, ganin yung tanan. Welcome ka na sa inyong drumanon. Gini ang tinig ng bayan ang News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adlaw karon nga Martes, sa petsa 25 ng buwan sa Agosto, tuig 2026. Gini si tinig kurante, tra sa Jan Andrew Tabog, managuban kita nga sa atong drumanon. So, sa ka oras, madyo nga bunda nga na kaninyong tanan. Sa maabot sa itong pagsibya karong nga buntaga gikan din is probinsya sa Cotabato. Gini sa tinig 43 sa Jan Andro Tabogok. In simultaneous sa broadcast kita karon nga na sa itong mga sister stations ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM Davao Oriental. Inundan nga madunggan kita karon din hanga bahina sa may Northern Mindanao, no? Din ha sa may probinsya sa Misamis. Lagip na sa parte sa Zamboanga Peninsula. Ingon man din ha sa may Lanao area o Bukidnon province sa mayong bundag nga na kaninyo. Siyempre din sa may Davao Oriental. Mabog kita din sa may Caraga region, Davao region. Good morning. O siyempre parte gihapon sa may area sa nga Bukidnon. Igalaw, welcome ka sa inyong durumanon. At ang ininyo mga detalye in at mga headlines sa unya sa pagligid nining atong programa karong buntaga. Headlines. Sa atong mga headlines sa karong bundag alang sa atong balita nga lokal. Oy, usa ka tunghaan gilamoy sa kalayo dito sa may Antipas sa North Cotabato. Headlines. Sa atong balita nga probinsyal karong bundag, Amerikano nga senior citizen napalgang wa na ginabuhi sud sa ang giabangang bahay dito sa may probinsya sa Bukidnon. Headlines. Samtang sa atong balitang nasunod karong buntaga. Duterte impeachment trial posibleng ibalhin sa hapon sa musunod ng mga buwan. Samtang padayon o pagtabang sa gobyerno sa mga apektado sa kalamidad ang ikonong mga padayon. Sigun ka na sa pipila ka mga magbabalaon. Headlines. Samtang sa atong balitang international karong buntag sa isa anyos nga bata patay, human matod pang giya sagpa sa magtutudlo tungod sa kuwang ang assignment. Headline. Samtang magnitude 5.9 nga pagdayog ni Igo dito sa may nasud Japan, 37 katawo nang angol. Headline. Mga detalye ini unya sa pagligid nining atong drumanon, human lamang inibibila sa atong mga pahinumdom. Standby lamang.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pag sakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko kung anak bitaw sa mga herbal, yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ngano ganyan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
6: Ah, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
3: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Ang atin sa mong orasan, 11 minutos suman milabay ang alas 5 sa buntag. O sa laray karon alang sa itong mga balita karong buntag.
7: Tinig ng Bayan.
0: Live sa kita karon ha, nga makitan o madunggan kanin sa itong live streaming. Pangitaan lamang ninyo ang Joy FM 102.3 nga na sa inyong Facebook account. Una sa laray sa ato nga balitang international, nanawagan karong hustisya mga ginikanan sa 6 anyos nga batang lalaki nga namatay human matod pang gilaparo sa iyang magtutudlo samtang anaa sa klase ni atong nakalabay nga adlong Biyernes. Subay sa mga report, nasuko matod pa ang magtutudlo human nga makitang kuwang ang assignment sa mga bata. Ipaduol ko no sa magtutudlo ang estudyante o gagibira sa kwelyo ang uniforme o gagilaparo. Samtang nakatindog at tumangan ang magtutudlo, kalit lamang matulpangan na wadan o panimuot ang bata o nahagsa pinakalita nga na sa iyang gitindugan. Dayon nga gidagan sa bahay tambalanan ang maong bata apan na gideklara kining patay sa mga doktor. Sigun samahan sa bata nga himsog o gaabtik ang ilang anak dihang misulod sa tunghaan o wa matulpagini ginahambin nga baratian. Dako ang pagtuo sa pamilya nga adunay karambigitan na sa pagkamatay sa bata ang insidente sa pagpanagpa. Apan wa pagipanugwa sa mga otoridad ang eksakto nga hinda na sa pagpanaw ni ini. Wow, saba nakuha sa pamilya ang patang lawa sa bata tungod nga ipailawong pagini sa otopsiya. Subay sa investigasyon sa mga otoridad sa insidente, nagipa ang mga panghitabo sa mga angay pang tutukan karon sa ilang investigasyon. Samtang subling nagahatag pansin ang maong hisgutanan sa physical abuse sa mga tunghaan dito sa India, hilabi na sa mga batang gikan sa mga kabus nga pamilya, nalakip sa mga sektor nga gikonsiderang mas vulnerable sa mga matang sa pagpangabuso.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas sa 5:13 ang atong oras, samtang dugang at tudling sa atong balitang internasyonal. Gipadayaga sa Syria nga ginalauman ini nga subling nga mangapadayon ang negosasyon sa Israel alang sa usa ka security deal sa tumong nga mawagtang na ang puwersa sa Israel nga nasa ilang teritoryo. Iawag ni Syrian Foreign Minister Azad al-Shaibani sa Israel. Giganayon ini ang Israel nga giabusar ang kahigayunan na niini alang sa diplomasya. Aban gihatag og duot nga nagunang prioridad una sa Damascus ang pagpugong sa mga atake sa Tel Aviv. Kasamtangan nagapatuman sa presensya sa puwersa sa Israel ang anaa dito karon sa timog kanlurang nga bahin sa maong nasud human pagkahagsa sa rehimeng Assad ni atong 2024. Labihan pa nga miya grabe ang tensyon dihang gibomba baguhay lamang sa militar sa Israel ang Abu al-Duhur Airbase tungod sa alegasyong ginagamit kini o pagagamiton kini sa Turkey. Butang hugtanong gipang himakakan sa gobyerno sa Syria. Alas 5:14 ang atong oras, samtang kanaog kita dinhi sa Asia. Nanindigan karon ang Taiwan President kasi Lai Chang-ti nga dili nini itahan ang bisan usa ka pulgada nga kabahin sa ilang teritoryo ngadto sa China. Nagpasabot gini nga ilagayo nga panalibdan ang Taiwan sa bisan unsa nga bahin sa ilang nasudungan na ang mga gagmayng isla nini nga Kinmen, Matsu ug Penghu. Himo sa Taiwan President ang maong isog nga pamahayag nga sa iyang pagbisita sa frontline island sa Kinmen kun asa naghatag siya sa iyang mensahe at tubangan sa war veterans aron nga hinumduman ang ika-68 nga anibersaryo sa 1958 artillery battle ni adtong Agosto 23. Gitagagduot ni Lai nga ang kahapsay makabut lamang nga pinaagi sa puwersa. Dako ang pagtuos ni President Lai nga dili makuha ang kahapsay nga ginapangayo lang o ang paglaom nga dili atakihon sa China. Gikinahanglang mamahimong himsog o kusog ang ilang militar sa Taiwan aron kuno mahadlok ang ubang mga nasod nga kini pagasakupon. Sigun sa opisyal nga bisan pa man sa maot nga dagan sa panahon niadto siya dito sa Kinmen aron ipadayag sangan sa tibuokan nasod ang ilang pagka matunod-anon o gaingon man paghataga saludo o pagpasalamat sa mga nanahimong bayani sa ilang nasod nga nagigausa aron na bugawon ang kaniadtong totalitaryang komunista o protektahan ang ilang kaugalingong teritoryo.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:16 ang atong oras, kanaog kita sa mga taho gikan din sa nasud Pilipinas. Duha ka tropical cyclone na ang padayon pang ginamonitor karon sa pag-asa gawa sa Philippine Area of Responsibility ang typhoon Obet nga nisud Lunes kagabi. Sigon sa pag-asa, alas 9:30 sa gabi na gawa sa Philippine Area of Responsibility ang typhoon Obet. Og na si Platan gini ang adunay gilayong 1,310 kilometers sa sidakan og ulohang sidakang bahin sa extreme northern Luzon. Bato nini ang maximum sustained winds nga 155 kilometers kada oras og adunay bugso nga 190 kilometers kada oras. Og galiho ka papaingon dito sa ulohang bahin sa Luzon. Samtang hugtanong upo pwede nga ibalhin sa hapon ang pagdungog sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte pagsuod sa buwan sa Setyembre. Sigon kang Senator Panfilo Lacson na mas gusto sa mayorya sa mga magbabalaod nga ipinagayon ang regular nga plenary session sa buntag. Aron mahataga gaduot gayud ang pagtaral panahon sa hapon. Kinalaumang mulungtad ang nasangpit nga pagdungog hangtod sa gabi aron malikayan ang bisan unsang pagkalangan sa paghimo sa ilang trabaho. Tinuon niya gitataw sa senador nga pupwede paghiapong magbago ang nasangpit nga schedule tungod nga gikinahanglan pang kahinan na sa igong oras ang mga critical nga pagdungog alang sa nasudnong pondo sa Pilipinas. Ug danong udugang nga tudling sa ato nga mga taho karong buntag. Gitataw sa US Embassy sa Pilipinas ang presensya sa American ug Filipino military personnel nga nagpadagayo ga raid sa Sanjay Steel Corporation facility sa Taguluan, Misamis Oriental nga nagsampon sa pag-aresto sa 69 ka mga Chinese nationals ug usa ka Filipino ni adtong Mayo 15. So, sa kapamahayag, gitataw sa embahada nga ang site visit ang parte sa routine planning efforts. Sigon sa US Embassy nga ang team ang gilangkuban sa US military ug personnel sa Armed Forces of the Philippines miabot sa steel facility sa pagiglambigit sa FIVIDEC Industrial Authority aron susihon kung magamit ang maong dapit alang sa 2027 balikatan military exercises. Dihang gipasayod matod pa ang access sa requirements sa maong pasilidad. Ipaingon ang grupo nga nasa ubang site sama sa maong plano o gitataw niya nga dili gayud ipugos nila ang pagsuod sa maong dapit kung kini ang dili gayud itugot. Igamit matod nila sa maong kagayunan na aron nga makabaton na ang aron makabaton gayud og tinong impormasyon alang sa eksakto gayud nga lugar alang sa pagpadagayunan ni ining balikatan. Kinumruman ang naunang gidepensahan ni Presidential Anti-Organized Commission nga kauban na usaba sa Sanjay Operation ang presensya sa militar aron nga maghatag seguridad, logistics ug perimeter safety alang sa interagency law enforcement. Alas 5:20, nakatakdang mupailaw sa red o yellow alert ang tibuok Visayas Grid sa pipila ka partikular nga oras sa karong adlaw tungod sa kakawangon ug pagnipis sa reserbang kuryente. Sigon sa abiso sa National Grid Corporation of the Philippines alas 8 sa buntag kagahapon. Subay sa abiso sa NGCP, muligid ang yellow alert gikan alas 2 hangtod alas 5 sa hapon. Ug subling ipatuman na alas 8 hangtod alas 6 alas 9 sa gabi. Samtang itaas usab nga itaas usab sa mas bugat nga red alert sa mga peak hours gikan alas 5 sa hapon hangtod alas 8 sa gabi. Itaas ang yellow alert kung namunipis ang operating margin o diliigo ang reserbang kuryente aron nga mahatag ang gikinahanglang demand. Ipatuman usab ang red alert kung mas usos ang kinalibok ang supply sa kuryente kumpara sa konsumo sa publiko. Samtang dugang tudling sa atong taho karong buntaga. Nabalaka karon nga magatubang sa suspensyon ang 40 ka mga planta sa kuryente tungod sa kawalay aksyon taliwala sa padayong pagnipis sa supply sa kuryente dito sa Visayas region. Kanasigod sa DOE secretary nga si Sharon Garin. Kanuruman nga nauna nang nag-issue ang DOE sa 203 Shoko's order sa generation na facility. Katibog na sodan itong buwan sa Hulyo tungod sa ilang kapakyasan nga magsumitar sa mandatory self-assessment report nga nagtumong mamonitor ang abilidad silang plantang nga mugana o maayo Oga ingon man na maligayan ang outages. Sigon sa opisyal, naghatag na ang ilang buhatan sa warning power generation o sa warning nga na sa power generation company. So nga naa sa proseso sila sa pagrekomenda sa suspensyong gipada ngadto sa Energy Regulatory Commission. Wanaw sa gipanganlan sa opisyal ang mga operator nga posibleng mapailawom sa suspensyon na apan lakip na nini sa listahan ang gagmay mga planta sa diesel.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.22 ang atong oras, Philippine Standard Time. Maunay kayo sa dini sa area sa Mindanao tungod kay aduna kita'y daghang mga power facility ano o anaapa ang Agos sa Pulangi Hydroelectric Power Plant.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Nga iya pa sa ordinaryong katawhan ni ining mga tagnaa. Alas 5.22 ang atong oras, Philippine Standard Time. Sa atong pagbalik, ang mga balitang probinsyal. Atong ihatag ganin yung human lamang ini.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
8: Ako, magkulya ka ng yung buhok pa wala. Napahak, ganyan, wala sa buuan, buhok. Kanang kinalutan, ganyan, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki. Nanupo dito, drama dito, Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
9: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
10: Mapalit na sa mga butika.
11: Asa namin in taoning akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ning tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in taon o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tinguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
12: Sweetheart, ready na!
13: Wow, ka-sweet ba?
12: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
13: Mmm, tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
12: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
13: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
12: Mmm, kalamit ba sa Okira 5-in-1 Coffee?
13: Unya, sweetheart, ha?
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Birbina sa 25 minuto suman milabay ang alas 5 sa bundag. Hawin na, kung maglibot-libot na kita sa lain-laing parte sa Mindanao, uban ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM Davao Oriental.
7: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan.
0: Sa unang tuding sa ato nga mga balitang probinsyal garo nga buntaga, unahon ta paghagpat gini nga taho dito nga bahina sa may area sang Caraga region.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Nag-iaprobahan na ang 22 million na peso nga grant gikan sa Philippine Football Federation alang sa pagtukod sa saka full-size football field sa barangay Sukailang sa Surigao City. Gipakusgan sa City Government sa Surigao ang paghigtambayayong niininingan sa Philippine Football Federation alang sa pagpalambot sa football o grassroots sports development dito sa ilang lungsod. Formal nga gidawat ni Mayor Pablo Ives Dumlao II uban si City Vice Mayor Alfonso kasura o mga miyembro sa sanggo niyang panlungsod ang pagbisita ni Attorney Gimayela Gampong. Ang Executive Committee Member sa PFF Mindanao, PFF Executive Committee Member Stephen Gorgonio o mga miyembro niini. Gitinaw ni Attorney Gimayela Gampong, Executive Committee Member sa PFF Mindanao. Nga usa sa may nungdanong hisgutanan mao ang mamahimong dakong lakang sa pagpaligon sa grassroots football sa ilang lungsod o paghatag sa mga batanong atleta o tukmang pasilidad diin sila mamahimong makatraining, makapaligon sa ilang kompetensya o mapauswag ang ilang abilidad sa maong padula.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:27 ang atong oras sa gikan dito nga dapita sa may Caraga, luksuhan ta ang taho dito nga dapita sa may Northern na Mindanao samtang atong ginahulat ang signal gikan sa atong mga kaubanan.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Una sa mga tudling sa atong taho gikan Northern Mindanao, patinaw karon sa Barangay Kabitan, sa Barangay Kanangaan sa Kabanglasan Bukidnon nga nakita nila ang gitanong nga marijuana ni adtong nakalabay nga semana dili sakop sa ilang baryo. So kay kini sa nauna nga report matod ni Munding Ugadi, ang barangay captain sa Kanangaan, ang maong plantasyon sa may marijuana giingong sakop sa Agusan del Sur na ug dili sa sitio Katablaran sa Barangay Kanangaan. Giingon niya nga nasinati na niya ang maong lugar o ga importante nga masuta pag-ayo ang tukmang boundary. Giang niusaba sa maong opisyal ang mga buhatan sa gobyerno nga gikinahanglan nga pag-usbon ug maklaro ang lokasyon sa maong na-recover nga plantasyon.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang nagpaalin garon sa bay tambalanan ang 55 anyos nga lalaki human gini nga giluba sa duha ka silingan sa Parok 13 Rubber Village sa Musuan, Barangay Dulugon, Maramaga, Bukidnon. Subay sa report sa PNP, gikan sa Maramaga Municipal Police Station, nahitabo ang insidente alas 8 sa gabi. Nasaran nga daan ng adunay personal nga pagdumot ang biktima ugang suspect nga gipang ila nga usa ka 52 o 32 anyos nga lalaki tungod sa lalis sa agianan na atbang sabay sa biktima. Giyaso sa kapulisan nga una nga gilabay og bato sa suspect ang bay sa biktima. Dihang gisita sa biktima, gitabangan kini sa duha o gidunggab ang 52 anyos nga suspect ang tiyan sa biktima sa dili pa misibat ang mga akusado. Dali nga gida ngadto sa iyang kabanay sa CMU Laboratory Hospital ang maong biktima og didto karon nagpaalim.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Anaana sa linya ang atong kaubanan, no? Police officer patay sa operasyon samtang duha ka suspect patay usab human misukol sa mga otoridad. Saron ta ang detalye gikan sa may Pangil Bay. Anaana sa linya si Ranza Sumalinog.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
14: Ang usa ka police officer sa Pagadian City ug imong usab duha usab ka managsuon nga suspitsado patay usab human nga misukol kini sa kapulisan ato sa gipahigayon nga drug bypass operation sa Purok Malipayon Barangay Dao Pagadian City. Giila na matay nga pulis nga si police officer nga si Major o Police Major Ayman Kusayma Pantaran 35 anyos usa ka intelligence officer sa Pagadian City Police Station. Ang duha ka suspek nga gila usab sa pangalan nga Johnny Bravo Gomez o Jerry Bravo Gomez. Base sa inisyal nga informasyon, nakabantay batod pa ang duha ka mga suspek nga ang mga otoridad ang ilang katransaksyon ato sa maong operasyon hinundan nga naalarba kini sila. Gisulat pa matod pa ang sa mga otoridad ang pagpasurinder sa duha ka mga suspek apan misukol kini o misangpot sa pinusilay. Idadayon sa pansipantaran sa Mindiro Medical Center alang sa pagatiman apan giniklara kining siyang patay sa alas 12 ang takna sa gabi. Matod pa sa inisyal ng informasyon na lambigit ang duha ka mga suspek sa karnaping illegal pabaligya sa armas. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Naghanga salamat gawbang Ren Sumalino gagikan Joy FM Pangil Bay. Samtang temporaryong gisuspende sa administrasyon sa Jacinto Elpa National High School ang face-to-face sa classes kagahapon human mikatag ang social sa social media ang mga Facebook post nga doon naging katahong hulga sa pagpamusil sud sa maong tunghaan. Ang maong impormasyon paspas nga may kailap online na og nakahatag o kahadlok o kabalaka sa mga estudyante magtutudlo mga tinunan og mismo mga ginikanan. Suma sa opisyal nga pamahayag sa eskwelahan, dihang nadawat ang impormasyon dayon kining gitaho nga na sa PNP. Gihimo karon sa PNP Anti-Cybercrime Group ang investigasyon aron masuta kung kang kinsa gikan ang maong post og aron usab masayran ang sirkumstansya ni ini. Isip alakang sa pagpanalipod sa kaluwasan sa mga estudyante magtutulog tanang personnel. Nakiga-koordinar usab ang administrasyon sa DepEd School sa Division Office sa Tandag City og nakahukom sa temporaryong suspensyon sa face-to-face classes og temporaryong ipatuman ang alternative delivery mode hangtod nga adunay tino na nga kaklaruhan ang maong imbestigasyong ginahimo karon sa kapulisan.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Coast Guard napadayon ang pagpangita sa nawalang mananagat dito sa dahikan na Matia City. Atong siren ang detalye gikan sa Joy FM Davao Oriental na sa linya na standby. Sigaw bang Erwin Umadhay?
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
15: Padayon ang pagmonitor o koordinasyon sa Coast Guard Station Davao Oriental kalabot sa usa ka mangingisdang gikatahong nawala sa kadagatan sa barangay Dahikan, Mati City, Davao Oriental. Gila ang missing mangingisda nga si Johnny Pacheco, 40 anyos, residente sa magsaysay 710-B, Mati City. Base sa inisyang impormasyon, sakay si Pacheco sa FB Mission 4 samtang nangisda sa maong katubigan niadtong Agosto 23, 2026. Apan wala na siya makapauli hangtod karon. Pagkadawat sa report, gisugdan dayon ang koordinasyon alang sa search and rescue operation. Lakip ang pagpanghatag sa impormasyon ngadto sa mga coastal community, lokal nga mga mangingisda o guban pa mga maritime stakeholders. Gihangyo ang mga mangingisda o residente sa coastal areas nga magmatngon o gamutho dayon sa pinakaduol nga Coast Guard unit kung adunay makita o nahibaw-an ang impormasyon nga makatabang sa pagpangita kang Pacheco. Padayon usab ang Coast Guard sa pagmonitor o pagigtambayayong sa mga concerned agencies aron mapalig-on ang kaluwasan sa mga nagpanginabuhi sa kadagatan. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
7: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay gikan sa Davao Oriental. Samtang sigpaw ang duha ka mga lalaki human na sila naaktuhan nga nagapahigayon og patsasyon sud sa Panimay sa Purok 3 sa barangay May Gatasan dakbayan sa Bayugan Agusan del Sur. Nailan ang dinakpan nga sila alias Richard 21 anyos og Duldul 46 anyos ang duruha pulos mga mulupyo sa Purok 2 barangay New Tubigon si Bagat Agusan del Sur nga midayo lamang sa maong dapit. Suma sa taho sa PNP, gipahigayon ang operasyon alas 10:15 sa gabi sa Panimay nga gipanagiyahan sa usa ka alias Edmond. Upat ka individual ang naasugod sa bahay ni atong tungura apan daling nakasibat ang laing duha. Lakip ang tag-iya sa maong Panimay. Sa gihimo nga pagrekisa, na-recover sa mga otoridad ang duha ka pakete sa ginadudahang Shabu. Usa ka giablihang sundalan sa Shabu nga adunay mga aluminum foil og tutor, tulo ka lighter og YO nga o lighter nga YO og gas nga balora 7,000 pesos. Sa karon ang mga dinakpan anaa sa kustodiya sa PNP.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:35 ang atong oras.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
16: Bilunga Gold, hantog ka rin.
17: Ngano po?
16: Eh, morog din naman ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
17: Ang imuhang tiil.
16: Ang imuhang tiil ko.
17: Oo.
16: Pero minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong nag-is anyos pa ko, polio ko.
17: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
17: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
5: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
17: 7-in-1.
5: Tapos po?
17: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:36 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Suspek sa pagmaligyag at droga, sikpaw dito sa Zami City, na dakpan sa bypass sa operation. Sa Irondang Detalya, nasa linya si Renza Sumalinog.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
14: Nadakpan ng usa ka 31 anyos nga usa ka lalaki nga nailhan si alias Jerry. Human kini gipahigayon ang usa ka bypass operation dito sa Purok 1 Barangay Labo, Uzami City, alas 7 ang takta sa gabi kapit kung kulang. Gipahigayon ang operasyon sa mga operatiba sa TIS City Drug Enforcement Unit o CDEU sa Uzami City Police Station uban sa suporta sa Sican Provincial Mobile Force Company. Atong sa operasyon na sakbit gikan sa suspeka ang 11 kagagmay ng sachet nga dunay sulod nga gitu ang shabu lagit na ang usa ka putusa nga nakuha ato sa bypass transaction. Narecover usab sa mga operatiba ang usa ka kahang nga sigarilyo nga ingon gigamit nga gisundan sa mga sachet ingon man ang 500 pesos nga bypass money. Gipangunahan ang operasyon ni Deputy Chief of Police Police Major Alfie Sabadukya. Ubos sa direktibo usab o pagdumala sa ni OIC Chief of Police Police Lieutenant Colonel Mark Green G. Lagura. Mitambong isip mga saksi sa operasyon ang mga opisyal sa barangay, representatives sa Department of Justice o DOJ o ang local media. Ang suspek nga matod pa sa kaminyo o residente kini sa Barangay Labo ana nagkaroon sa kustodiya sa kapulisan sa tangi pasakaan o kaso sa kapulisan sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 samtang ang mga nakumpiska ng mga substansya o mga ebidensya ipailalom kini sa hustong laboratory examination aron makumpirma kung kini illegal nga druga. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:38 ang atong oras sa daghang salamat kaubang Renzo Malinog, gikan Joy FM, Panggilbay. Atong huwatang kanong report, gikan usaba sa may Davao Oriental. Samtang sikpaw sa hot pursuit operation sa PNP ang usa ka lalaking suspect sa pagmanigbas patay sa 84 anyos nga mag-uma sa Blok 3 sa Barangay Afga, si Bagat Agusan del Sur. Gikan daw misibat ang suspect nga gilang si alias sa Lawlaw, pinagi sa pagsakay sa bus, human gihimo ang krimen, apandaling nasundan sa mga otoridad. Ang biktima nakitaan nga wa nay kinaboy isod sa iyang panimay. Human ma-alerto ang Sibagat Municipal Police Station pinaagi sa taho sa usa ka concerned citizen. Gipahigayon ang mga operasyon. Uban ang tabang sa mga residente ga barangay officials di na-recover sa PNP ang duha ka bolong gigamit sa nitabuan sa maong krimen. Subay sa initial ng investigasyon, nagkainom matod pa ang suspek sa wa pa mahitabo ang insidente dihang miadto sa bahay sa biktima aron pangitaon ng iyang asawa di nahitabo ang pag-atake. Sa pagkakaroon na padayon pa ang pagsusi sa mga otoridad alang sa mas lawom nga motibo ni ining maong krimen.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:39 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang duling sa atong mga taho karong buntaga gikan sa may area sa Northern Mindanao. Din gipahugdan pa karon sa Police Regional Office at 10 ang seguridad sa mga tungaan sa Liboka, Northern Mindanao. Pinaagi sa hugot nga Police Visibility, Foot Patrols o Cyber Patrolling. Talawala sa mga nagapadayong hulga sa internet batok sa mga tungaan. Gikan ayon ni PRO 10 Spokesperson Major Joan Navarro, giya pa hayagan niini nga nagapadayon ang maong direktiba sa Libok Rehiyon na diin nakikalayon na sila sa Anti-Cybercrime Unit 10 aron masubay ang mga nagikan nga hulga nganha sa social media.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:40 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga. Muraganaana sa linya ang atong kauban, awa pa ang atong kauban.
7: Tinig ng Kanayuna.
0: Dito gihapon sa may northern na Mindanao, nabugtuan sa iyang kinabuhi ang usa ka 36 anyos nga lalaki human kini nga giluba sa 46 anyos niya nga igsuon sa Purok 2, Barangay Osmeña, Dangkagana, Bukidnon. Niatong nakalabay nga adlaw matod sa taho sa Dangkagan Municipal Police Station nga naitabo ang insidente sud sa Dola Dangkagan na palitizing compound kung asa nag-inom ang magsuon na uban ang ilang kauban sa trabaho sa dihang kalit nga naglalis sa amaguwang og manghod tungod sa ilang personal nga dumot dugang sa taho nga ang nga sa tunga-tunga sa ilang pagtinubagay sa mga kahait sa pulong sa ilang away sa dihang kalit nga mihulbot ang amaguwang og kutsilyo gikan sa iyang bag og dayong gihansak sa iyang manghod sa makadaghang higayon na dahil usab nga gidala ang biktima sa provincial hospital apan gideklarang dead on arrival sa mga doktor. Dali usab dayon nga nasikpaw sa mga personnel sa maong plantasyon ang sospechado o garon anana sa kustodiya sa PNP.
7: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang dugang nga tudling sa atong nga taho gikan Davao na maligya og Cebu na dakpan sa bypass operation dito sa munisipyo sang Katiel. Sa erontang detalye anaa sa linya si Erwin Umadhay.
7: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
15: Naadakpan ang usa ka gituuhang street level individual atol sa bypass operation nga gipahigayon sa Katiil Municipal Police Station uban ang mga operatiba sa PDEU, PIU ug 1st DOPMFC, 1103 RMFB ug sa koordinasyon sa PDEA Region 11 sa sitio Tinumbo Barangay Poblasyon Katiil Davao Oriental alas 2:45 sa kadlawon sa miaging adlaw. Gila ang suspect sa alias EJ, 26 anyos, ulitaw walay trabaho o residente sa Purok Proper, Barangay Alegria, Katiil. Narecover gikan sa suspect ang lima kasasyay ng gituhang Cebu nga gibanabana nga na ay timbang 0.3 grams nga dunay standard drug value nga 2040 pesos o 500 pesos nga bypass money. Sa pagkakaroon, ananas sa kustodiya sa Katiil Municipal Police Station ng suspect ug magatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
7: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat gawbang Erwin Umadhay gikan Joy FM sa Davao Oriental.
7: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang usa ka 78 anyos nga Amerikano ang napalgang wa na kinaboy sudya ang gibangang bahay dito sa Menzi Village Barangay Agusa na Kanyon Manolo Fortin sa Bukidnon sa taho sa PNP. Matod pa napalgan na lang ang 46 anyos nga live-in partner ang biktima. O sa live-in partner ang biktima nga naghigda og wa na'y ginabuhi alas 6 ang takna sa bundag. Dali usab nga gida ang lawa sa biktima sa bahay tamalan ang bang gideklara kining wa na'y ginabuhi. Sa pasinunang investigasyon sa PNP, wa sila nakitang foul play sa kamatayon sa biktima. Aban matod pa nga aduna kini gihambin nga balatian sama sa lymphoma o prostate cancer nga gituang mauhinungdan sa iyang kamatayon.
7: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:44 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa atong mga tudling sa atong mga taho karong buntaga. Sikpaw sa kapulisan si Marantau Vice Mayor Ali Iskandar Onti Alonto III human nagpaglugwa ang korte sa Warrant of Arrest sa kasong murder of frustrated murder sa lungsod sa Marantau, Lanao del Sur. Ang maong Vice Mayor ang nasikpaw gini sa usa ka gambalay. Yan ay mutang sa Barangay San Miguel sa Iligan City pinasika sa Warrant of Arrest nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 44 sa Initao, Misamis Oriental sa pagkakaroon ng dinakpan anana sa kustodiya sa PNP.
7: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang lukso kita dito nga bahina sa may area sa Barm Region. Dito sa may Barm Region, bugto ang kinabuhi sa usa ka sibilyan nga empleyado sa police station human kini nga gibanhigan sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Nakasakay sa iyang motor ang biktima nga si Jonathan Juan diang gitiro sa wa mailing suspek ni adtong nakalabay nga adlaw gikan ni Captain Steffi Salagit. Ang tipo baba sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region nga si Juan ang usa ka NUP member niining Sultan Kudarat Municipal Police Station dayong namatay tungod sa Samad Pinosilan kining maong biktima. Padayon pa karon ang investigasyon sa PNP.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang nagpasangad sa kasong damages and attorney's fees sila MP Suwaib Oranon, MP Dan Asnawe o Commander Muhadin Usman, batok ang Harun Suraika Budzal sa Regional Trial Court 12 Judicial Region sa Cotabato City. Kinumdumang si Budzal ang nagdusot sa naunang petisyon batok ang Oranon Asnawe o Guzman sa Commission on Elections nga nag-auhag nga ma-disqualify ang tulo nga nominado sa Bangsamoro Federalist Party alang sa duol nga Bangsamoro Parliamentary Elections. Ang nasangpit nga petisyon ang gibasura sa COMELEC First Division tungod matod pa sa kawalay igong sumbanan o gawao sa masunod ang gitagdang requirement sa ilang petisyon. Human ang pagkabasura sa maong kaso, may duol nga nasa RTC sila Oranon Asnawe o Gausman na aron nga pangayon ang danyos o attorney's fee kalambigit sa matod pa kadaot o gasto nga nahatag sa maong petisyon. Abot matod pa sa 7.3 million peso ang kinatibok ang damages o guban pang balor nga ginapangayo nining tulo ka mga complainant.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:40 siyad ang atong oras sa Philippine Standard Time. Gikan na Bangsamoro, nao kita dinhinga dapita sa Region 12.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dinhi sa Region 12, bugto ang kinabuhi sa 53 anyos nga barangay captain. Human nga gitiro sa duha ka wamiling lalaki sa barangay Banawag, President Quirino Sultan Kudarat kagahapong adlaw. Gila ni President Quirino Municipal Police Station ang bigdima nga si Bernaned Acosta Barua, Baryo Kapitan kini sa Banawag ug Mulubyo sa Purok 4 sa maong baryo. Nitabo ang insidente bantang alas 11:20 sa buntag sa Purok 3 kun asa kauban matod pa sa bigdima ang iyang asawa ug sa mga kauban samtang gakaon haduol sa iyang sari-sari store. Sa paunang investigasyon sa PNP, kalit lamang migutho ang duha ka mga lalaki nga parehong nagsulob og itong nga jacket og nakabonet. Sakay gini sa motor, ngaway plaka ang mga sospek dihang giduulan ang biktima og gipadonan og bala. So wa pa mapunting nga matang sa armas. Human ang pagpamusil dahil nga miipsod gini mga sospek papaingon sa barangay Malingon. Nakabaton og samad sa bala ang lawas ni Barua nga dayong gidagan ngadto sa bay Tambalanan apan gideklarang dead on arrival. Padayon pa ang investigasyon karon kalambigit sa maong insidente.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang nagtinabangay ang mga Mulubyo sa Sarangani sa pagbalhin sa mga relief goods gikan sa helicopter papaingon sa komunidad nga naapektuhan ining magnitude 7.8 ang pagtayog nitong buwan sa Hunyo. Usa-usang nga gipasa sa mga residente ang food packs ubang mga relief goods sa human nga gihatod sa 205 Tactical Helicopter Wing sa Philippine Air Force sa ang mga hinabang. Gipadagay ng operasyon sa pagigaalayon sa Office of the Civil Defense Regional Office sa 12 DSWD o lokal nga panggamanan. Padayon pa ang relief operation sa Philippine Air Force sa mga komunidad nga nang nahanglan og tabang human ang maong pagtayog.
7: Tinig ng Bayan, tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Alas 5:49 higala kadto ang mga laray sa atong mga balita karong buntaga alang sa atong mga balitang probinsyal, mga taho gikan na sa lain-lain nga bahin dinhing bahina sa Mindanao.
7: Tinig ng bayan, tinig ng
0: higala sa atong pagbalik ang mga balitang lokal human lamang ining pibila sa atong mga pahinumdong.
3: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
18: Nina G, taman ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
3: Nagamintin kagapon sa Serpentina?
18: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likot, nagbaba ang sugar ko.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
19: Anga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
20: Ngano di ay pre?
19: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
20: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
19: Alangan pre. Anga lagi. Uki kaayo.
20: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito, pre?
2: Ganado Capsule, pre.
20: Sige, pre. Adto na ko. Kay mo palit na ko Ganado Capsule, pre.
21: Ganado Capsule. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Ara sa Bilibina, 50 minutos sa Manila Bayan, alas 5 sa buntag. Iningatak na sa ironta ang mga development o mga panghitabo. Mga later sa gikan dito sa My People, My Area, din sa probinsya sa Cotabato, ana sa linya. Si June Villa Soto.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Kaubang June.
22: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Nakapagpili na ang mga tribal leaders mula sa iba't ibang indigenous communities ng kanilang bagong Indigenous People's Mandatory Representative o IPMR para sa bayan ng Libungan, Cotabato. Ito ay sa katauhan ni Emergel Daki Humabad. Papalitan ni Humabad si Ginoong Rodrigo Rangaban na bago lamang napili bilang Provincial IPMR at Ex-Officio Board Member. Ngayon pa man, ang posisyon ni Rangaban ay napunta nga dito kay Binibining Humabad na pangalawang beses na na matatawag na ex-officio municipal councillor dahil si Humabad o si Daki Humabad ay dati na rin nagsilbi noon sa nasabing bayan bilang Sangguniang Kabataan Municipal Federation President. Si Humabad ay anak ng yumaong alkalde ng Libungan na si Joel Humabad at nagmula sa tribong Manobo. Samantala, dumalo naman si Mayor Rolier naman sa Kdala sa isang pinatawag na emergency coordinative meeting bilang paghanda sa nakatakdang isa o nakatakdang active threat or active attack school safety drill na ipinag-utos ng Department of Education para sa mga pampublikong paaralan. Dito sa bayan ng Misaya, binigyang diin ni Mayor Sakrala ng kahalagahan ng maagap na koordinasyon at kandaan ng bawat sektor upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral, guro at iba at mga buong komunidad. Aniya, ang kanilang paghanda ay mahalagang hakbang upang mapalakas ang kahandaan at pagtutulungan ng mga sa lahat ng panahon o anumang bantang insidente. Dinaluhan ay naturang pulong ng mga guro mula sa public schools districts ng Midsaya Cotabato, ang Midsaya pa North District, Midsaya pa South District, Midsaya Central District, Midsaya pa West District, Midsaya pa Southwest Districts, kasama ang mga kinatawan sa Security at Emergency Response Agencies katulad ng PNP, EFP, Bureau of Fire, at mga disaster preparation committees. Yan ang mga latest na balita mula dito sa T-Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villa Soto, Laguna.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Naghanga salamat kaubang June Villa Soto, live gikan dito sa may T-Palma area dinhi sa probinsya sa Cotabato.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!

0: ang bayan.
1: Samtang ni abot na dinhi sa probinsya sa Cotabato ang first batch localized venting nga bigas. Diin ang pre-registration nagipatigayo na baguhay lamang sa Office of Provincial Agriculture sa formal nga pag-ablihan ang programa dungan opisyal nga pag-abli sa kalibungan na Festival Ugmang Adlawa. Una nga maghatag kahigayunan gini alang sa 250 ka mga kwalipikadong beneficyaryo o makatabang nganha kanila aron gayod nga makabsan o kuhaan ang ilang galasuson sa pagkaon sa adlaw-adlaw.
0: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
1: Alas 5:55 ang atong oras samtang dungan usaba sa ipahigayon nga kalibungan na festival ano. Adunay pag-awhag karon ng provincial government pinaagi kang Governor Emmy Lulala Talino Mendoza nga na sa mga job seekers sa tungod nga adunay ipinagayon nga ipatigayon na nga jobs fair alang sa mga kabatanunan o mga katabatan yung nagapangita o ga-opportunidad. Ipatigayon ka karong Agosto 29, alas 8 sa buntag ginamag-abli, din sa The Basket Capital Compound sa Amas, Kidapawan City. Adunay online forms, online registration nga ipatigayon o pangitaon lamang gini sa Facebook account sa provincial government.
0: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
1: Ang 280 ka mga mag-umagikan barangay Ugalingan na Takupan General Luna o poblasyon sa Carmen ang nakibahin ining technical briefing and distribution of interventions ilawom sa RISE sa program ng ingresulong sa Department of Agriculture katambayayong ang provincial government aron nga mapauswag pa o mapabilin ang kalidad sa ani. Dungan si Municipal Councilor Albert Rivera gidawat sa mga beneficyaryo sa aktibidad ang pagpadigayon ni ining maong kalihukan sa Carmen na Gymnasium baguhay o baguhay lamang ang full year fertilizer sa biofertilizer soil ameliorant og uban pang agricultural inputs sa nga nagapaayos pa o magapalambo pa nga nasa kondisyon sa ilang yuta o mga pananom.
0: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
1: Alas 5:56 ang atong oras sa higala, dugang tudling sa atong mga balita karong buntag, dugang tudling sa atong mga developmental news sa gipangunahan sa provincial government ano ang pagpanagtag ni ining social pension sa 37 ka mga baryo sa Mlang Cotabato nga una nga gipamahin ana sa 6,869 ka mga senior citizens nga tag 3,000 pesos nga abot kini sa 20.60 million peso ang kinadibok ang balor ni ilawom sa social pension program sa national government katambayayong lain-lain sangay sa gobyerno. Kinikabahin gihapon sa tinguha sa gobyerno nga mapabatyag nga sa lolo og lola ang bunga sa ilang mga paningkamot og nanahimong ambit nganhi sa atong katilingban.
0: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
1: Samtang nagpaluga na sa Rojo ang Commission on Elections kinapahon CD alang sa mga schedule sa filing of certificate of candidacy alang sa barangay og sangguniang kabataan elections. Gipahibawo sa COMELEC ang schedules nga pirmado ni City Election Officer Attorney Kirby Abdullah alang sa pagserbing giya sa maayong pagproseso sa COC filing. Giya sugdan na September 28 o pagasugdan September 28 ang filing kung naasa maunang magsumiter ka sa ilang barangay o magsumite sa ilang barangay o SKCOC ang mga kandidato gikan sa mga baryo sa Amas, Amasyon, Balindog, Binuligag, Birada, dayong musunod ang uban pang mga baryo sa Kinapawan hangtod Oktubre 3. Maghatag usab og palugit ang COMELEC kapagdangat sa Oktubre 5 alang sa mga late filing nining COCs. Gikan na alas 8 hangtod alas 5 sa hapon ang filing sa COC sa buhatan sa City COMELEC. Magsugod usab ang campaign period Oktubre 22 hangtod Oktubre 31. Sa November 2, ang PEDSA sa barangay ug sangguniang kabataan, Election Day!
0: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
1: Oo, kinsa may dili excited ni ining BSKE nga kuan kining pinili ay.
0: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
1: Nabay pending karon nga kuan no, mga house bill nga nasa Congress o sa Senate. Kalambigit ko noon ining plano nga pag-postpone na sa pag-irog ni ining eleksyon sa BSKE.
0: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
1: Murag incumbent ka mga barangay official lang ang delay kuan ini excited na nga taliabot na gyud ang eleksyon samtang sa atong dugang tawo karong buntag dako gayud ang pagpasalamat sa DepEd ano o BFP Antipas sa

0: Oga Arakan, MDR RMO, Din Hasan Dipas, og PNP usab. Sa tanang mga mulupyo usab nga mitabang sa pagpaong nining kalayo. Wa usay napatik nga nasamdan o namatay nining nga kalayo ano ni Ulboh din sa tunghaan na sa Antipas kada bato diin na duha ka room ang gilamoy sa kalayo kining gi kasamtang ginagamit nga stock room ang hingpit nga gilamoy sa kalayo ug usa ka instructional room grade 6 kini ang naapektuhan tungod sa pagasunog sa kisame niini sa kasamtang ginasayod pa sa mga otoridad ang kini nga tinubdan gayod sa kalayo o sunog nga nahitabo kaga bi dinha kini sa Antipas sa Kota Bato.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Higala, impunto alas 6 na ang atong oras. Wala na ginaigong oras sa itong pagbanag-uban sa unang hunat sa programang Tinig ng Bayan na karunga takna, karunga adlaw nga Martes sa Petsa 25 ng buwan sa Agosto tuiga 2026. Gikan na dinhi sa Joy FM Kinabawan. Nang salamat din sa atong mga sister stations ha sa paghatag update sa so, paglabay nining atong programa nga na silang gisakpan ang Joy FM Bangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Gikan din sa 102.3 Joy FM Kinabawan sa probinsya sa Cotabato. Kini si Tinig 43 sa Jana Antoro Tabugok Mayong Buntag. Kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
2: Nawabtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas taga Kamayahan, Butuan City kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Hermosa Kojic kanang ni na wala akong bugas kung naman kung mga wak-uwat kanang parang puti na wala putiya
2: iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
1: Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset, and the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
4: Isayo sa ating mga orasan na 3 minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayong buntag mga katinig. Welcome to sa ito ang programa ang Primetime Edition sa Tinig ng Bayan mga katinig. Adlaw nga Martes, 25 sa bulan sa Agosto. Kapit na mahuman ang bulan, no? Anyway mga katinig, daghantag-hisgutan ka ron. O unahon na ito kaning hisgutanan na mga updates sa diha sa nagpadayon nga kampanya sa eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nga paghimuon karong September 14. Apan mga katinig, aduna po yung mga hisgutanan nga lain, kaya aduna schedule ang Department of Education nga maghimo og drill, no, kaning attack drill apan murag dili sa North Cotabato. Dili siya madayon karong adlaw. Mga katinig, nasa linya na po ang ating guest galing po sa Lente, si Attorney Una Caritas, para po dito sa ating diskusyon na tungkol sa mga kaganapan dyan sa BARM. Attorney, welcome po sa Tinig ng Bayan.
1: Maganda umaga po sir, maganda umaga po sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood sa Tinig ng Bayan po.
0: Mm-hmm. Kumusta naman po kayo? Mukhang punong abala kayo ngayon.
1: Okay naman po. Dire-diretso po activities at medyo nagpipick up na po. Sunod-sunod yung mga activities nito. Ngayon po ay yung Regional Intertribal Assembly po para sa pagpili ng mga representatives ng NMIP sa Parliament. So ito na yung araw na malalaman natin sino yung dalawa na magiging representante ng NMIP sa tomorrow Parliament. Tapos mamaya po may conference ang Committee on Contrabigay. Bukas po yung final Regional Command Conference. So sunod-sunod po yung activities natin, Sir Romy.
0: Mm-hmm. Paliwanag niyo po muna ba ano po yung proseso ng pagpili ng NMIP?
1: Opo. So yan po yung magsisimula sa bawat tribo. Yun po yung tinatawag na Tribal Assembly. At kapag nakapili po lahat ng tribo, dyan pipili sa lahat po ng mga napili sa bawat tribo, ngayon nga po yung Regional Intertribal Assembly. At dalawa po yung representante, isang babae at isang lalaki.
0: Mm-hmm. At ang tribo lang po, ang kaibahan rito, I would like to believe na ang kaibahan dito ay itong mga representante ng tribo ay yung tribo mismo ang magtatalaga at hindi na kailangang mangampanya sa iba pang or humiling ng boto sa iba pang mga sektor.
1: Opo, tama po yun, Sir Romy. Yan po ay taliwas dun sa alam na po natin ngayon na voting at large sa ibang mga sectoral representatives. Katulad po ng para sa mga settler communities, kabataan, kababaihan, religious at traditional. So sa kanila po ay voting at large, ibig sabihin kahit hindi ka babae, kunyari po, pwede kang bumoto para sa kababaihan na sektor. Sa NMIP po, since BOL po, nire-recognize po talaga yung custom at traditional na at ang pagbili po either nila ay by consensus at sila-sila lang po talaga ang nag-uusap. Kaya po may ganyan na proseso para po ating mga non-Moro indigenous people.
0: Aha. So that even long before the September 14 elections, kilala na at alam na natin kung sino magre-represent sa ating mga indigenous peoples.
1: Opo. Pero ang proclamation po nila ay kasabay po ng proclamation nang mananalo po ng September 14.
0: Mm-hmm. Will there be mayroon po bang nominations, kasi sinabi niyo dalawa and this will be coming from I believe all tribal groups in the BARM. May preliminary nominations po ba?
1: Opo, yan po yung merong magkakaroon po ng mga delegates, so yung mga nominees po na magagaling nga po dun sa mga Tribal Assembly na sila-sila rin po ang pumili bawat tribo at sila-sila po ang magbobotahan para sa Regional Intertribal nga po Assembly na mangyayari ngayong umaga dito sa Cotabato.
0: Mm-hmm. Paano yung pagdetermine po ng representation in terms of equal representation in terms of number ng IP group, hindi na po ba kinukonsider yun? Dahil siyempre alam naman natin na maraming Tiduray dyan at may mga ibang tribo din.
1: Siya, Bangsamoro Organic Club po, organic club po, pre-identified na po sino yung mga NMIP. So alam na po natin sino dapat mag-assembly at sino po yung magpipili para po sa representasyon ng NMIP sa Bangsamoro. Mm. So identified na naman po yan beforehand pa sa Bangsamoro Organic Club. Sino po yung mga papasok sa definition at category po ng mga NMIP on non-Moro indigenous people.
0: Mm-hmm. And do you know what these groups are?
1: Ano po yun? Tiduray, Lambangian, Bulaan. So, meron pa po sa Lanao del Sur. Of course, meron sa Tawi-Tawi, sa Basilan. Hindi ko lang po ma-outline ngayon, pero siguro bigyan niyo lang po ako ng ilang minuto. Ma-outline niya Sir Robby maya-maya.
0: Aha, pwede naman po i-text lang yan na mamaya para masali doon sa ating news.
1: Opo, now, bago po tayo magtako.
0: Attorney, kumusta naman po yung monitoring natin sa implementation at pagtupad sa mga election laws ng ating mga kandidato?
1: Ano naman po, so far so good po Sir Robby, except yung sa mga insidente nga po ng violence. Yan naman po ay hindi lang po yan isolated sa warm. Sa election naman po sa Pilipinas, hindi po nawawala yung mga incidents na may kinalaman sa election. Pero yung expectation po na mas mataas, fortunately, hindi po yan nangyayari. And pagtingin po natin, kanyari po sa mga posters, nandito po kami sa Cotabato, nag-operation bakla na po ata ang ating mga election officer dito sa Cotabato. Mm-hmm. Kaya po hindi na tayo masyado nakakita, fortunately po, ng mga posters na wala doon sa common poster area or sobra-sobra po doon sa site na inaalaw according po sa batas pang election.
0: Mm-hmm. Kasama ko po si Tinig 40 Ruby Padilla Season. But,
2: thank you, ma'am.
0: Attorney?
2: Hello?
1: Yes po.
0: Sinasabi nyo na hindi naman ito ano, kahit saang lugar sa bansa pag election, meron talagang mga election violence, hindi isolated itong BARM. But we know for a fact, attorney, na iba at distinct yung Bangsamoro Autonomous Region, especially itong election na ito. Dahil itong election na ito, we all know that this is supposed to be a deliverable ng comprehensive agreement on the Bangsamoro, or yung CAB. And no, the CAB is a product of a long process of negotiation between the government and the MILF. Now, we are here in a campaign period, mainit na ang campaign period because MILF are pitted against MILF, specifically itong BUJP against the BFP. And itong nangyaring ang sabi, ang term kasi ng army strafing dito sa vehicle ni sino to? Makakwa. Somehow magre-reinforce talaga ito dun sa already medyo mainit na sitwasyon. And considering what makes it again more peculiar is the fact that both the forces of the supporters of Makakwa and the supporters of Murad or the BUJP and the Partido Fed, ano, itong BFP ay mga armado ito, hindi pa po ganap na natapos yung decommissioning. Kaya may mga armas pa ito. Unlike before na siyempre, of course, meron naman ding mga violent na incident, but ito yung mga traditional politicians. And traditional politicians hanggang ngayon, marami rin sa kanila ang tumatakbo at alam natin ng mga armado din po ito sila. Hello? Attorney? What happened?
1: Nag-agree naman po tayo dyan sa konteksto po na nilatag nyo. Pero ang maganda po nga, hindi naman po maganda yung assassination attempt kay ICM Makakuha. Pero pagkatapos po nangyari yan, lahat po ng grupo ay nag-issue agad ng statement condemning the incident. At ano rin po yan, maganda po yung signals o maganda po yung example sa mga supporters lalo na po. Kasi nabanggit niya talagang heightened po talaga ngayon ang damdamin ng mga supporters ni ICM Makakuha po at kay Kagi Ebrutin. So, yung pong mga pag-issue agad ng statement concerning the incident, isa po yung magandang ehemplo na nagsasabi po sa mga supporters ng mga grupo na wag muna tayong masyadong mainit ang ulo or wag tayong papatalakas. Hindi yan enough na mitsa or enough na insidente para ma-derail po lahat ng preparation at lahat ng ginagawa nila papunta sa September 14 election. So, ano naman po yan, parte ng election na heated ang paglalaban ng isa, dalawang grupo, tatlong grupo. Pero lagi pa po natin paniniwala at yung pong nilatag niya nga po ng konteksto kanina, ang election po sa September 14 ay hindi na po election. Ito po ay laging parte ng peace process o yung po sa political track nga po ng peace process. At hindi po na-peak yung decommissioning, na-suspend lang po siya dahil wala nga pong representante ang government side doon sa peace process. But fortunately, dahil po nagkaroon na po ng appointment, tuloy-tuloy na po yung decommissioning. At lagi po natin titingnan, kahit anong mangyari sa eleksyon, tuloy-tuloy naman po yung nilatag na FAB, na CAB, at yung peace process po na nangyayari between the Philippine government and the MILF. Kung ano man po mangyari sa eleksyon, manalo po ang MILF, matalo, tuloy-tuloy po yung peace process. At hindi pa po yan tapos yung normalization track, yung sa political track nga po. Mm-hmm. At yan po ay nire-recognize ng fortunately ng lahat ng grupo po na tumatakbo at nakikilahok sa unang BARM parliamentary election.
0: Mm-hmm. Nire-recognize po ng lahat ng grupo, kanyo po. Kanya lang po, yung pumirma ng peace agreement with the government sa panig ng MILF ay itong grupo nila Murad, nila Iqbal. And actually, pati ito si Makakwa, siyempre, kasama nila dati. And now, paano po magpapatuloy yung peace process if kung itong mga MILF na pumirma ng kasunduan ay hindi mananalo at hypothetical question ito, at ang mananalo itong mga MILF na dinisown na ng Central Committee ng Moro Islamic Liberation Front?
1: Tingin po ay parte ng proseso. For the past few years naman po, dahil apat na beses na pong nasuspend at na-postpone ang BARM parliamentary election, nire-recognize rin po ng MILF leadership na itong transition, identified na sila ang lead sa transition authority. Pero pagkatapos po na eleksyon, whether or not sila po yung manalo, ay tuloy-tuloy ang peace process. Sila pa rin naman po ang katransaksyon ng ating gobyerno. Whether or not, sila po yung magli-lead sa first elected parliament. So,
0: mm-hmm.
1: Again, hiwalay po siya. At maganda po yung lagi natin narinig sa leadership ng MILF na kung mananang sila or matalo, irerespeto po nila yung resulta ng eleksyon. At hindi yan makaka-apekto sa hindi pa po tapos na peace process between their group and the government.
0: Mm-hmm. When you say sila po, itong grupo ni, you're referring to the group of Kagi Murad?
1: Opo, sila pa naman po ang MILF. Yung pong infighting o yung hindi pagkakasundo ng mga leadership ay hindi naman po ibig sabihin wala na po ang MILF. Intact pa rin po ang MILF. Yung nga lang po, katulad ng ibang grupo, lagi at lagi po may infighting o meron po mga hindi pagkakaunawaan na nangyayari.
0: Mm-hmm. Kumusta naman po yung ating mga security forces? We learned na mayroon pang mahigit 1,000 yata na reinforcement yung ating army that came from all over Mindanao. Mayroon pang yatang galing Luzon. Now, the army must be in the proper position, in a better position to answer this. But as far as your observation is concerned, how are they prepared? How visible they are?
1: Base po dun sa mga command conferences na na-attendan po ng LEP, at halos lahat naman po ng command conferences sa bawat probinsya ay napupuntahan namin. Ano na po, naka-deploy na, nasa kanila ng pwesto ang ating security forces. Tatandaan po natin, ang mag-maintain ng security primarily po ay ang armed forces. Mm. Pero mga police po, mayroon po mga pagkakataon ng sitwasyon, kanyari po sa araw ng eleksyon, kung meron po tayo mga electoral board na kanyari mag-withdraw o hindi po mag-appear, meron pong simulain ng mga special electoral board na yan po mga police, kapulisan, na sila po yung magsiserve na electoral board o yung mga poll work nakikita po natin na nagkoconduct na eleksyon sa mga classroom po natin sa mga eskwelahan. Mm-hmm. So yan po yung ano ngayon, alas ano na po sila, 100% nakadeploy na. Nasa kanilang pwesto, nag-iintay na lang po talaga ng mangyayari ng eleksyon at maintain ng peace and order sa bawat lugar po na sila ay assigned.
0: Mm-hmm. Kanyo po, nasa mga command conferences kayo sa iba't ibang probinsya, and of course, siyempre, you're aware mayroong mga color coding. May red, may green, at I think orange. Itong mga red ay areas actually of concern. And habang mayroong mga color coding na mayroon ng deployment ng mga army, may mga sporadic violence pa rin po ng mga nangyayari. Sinabi po ng spokesperson ng 6th Infantry Division sa panayam natin sa kanila na bagamat ko konti na lang itong tinagurian nilang terrorist group, dalawang grupo na lamang ito at nasa 10 or less na lang yung kanilang membership, sinasabi po nila na they are still capable of sowing terror. As far as your observation na is concerned, ito bang mga sporadic na mga nagaganap ay posibleng hindi natin gugustuhin, pero may possibility ba na this may escalate considering na mainit na yung labanan nitong mga partido?
1: Lagi pong nandun yung possibility, Sir Romy. Pero yung tatandaan po natin, actually, ganda pong ginagawa nito, Malekia. Hindi po static yung pagko-color code nila sa isang lugar or sa isang area. So kaya po may halaga yung pag-usap, yung constant communication and coordination between the stakeholders. Kasi ano po ay nakikita natin, every week, nag-i-issue po ng bulletin na ating Commission on Elections kasama po ng security forces to reflect kung ano po yung sitwasyon sa isang lugar. So, tatandaan po natin, apat po yung categories or apat po yung colors ng security situation in an area. Kung may mangyayari pong insidente, pwede pong yan po ay mag-escalate to yung pong mas ma-serious na color. Pwede rin po na mag-de-escalate na kunyari po kung yellow, kung wala namang nangyayari, ay magiging green category. So, yun po yung magandang nakikita natin in this election compared to previous elections. Mas nagiging reflective po kung ano yung sitwasyon sa baba doon sa color coding na ina-assign po na ating Commission on Elections sa recommendation po ng security forces para sa isang lugar. So maganda po yung dynamic at hindi static yung pagko-color code ng COMELEC kasama po ng security forces.
2: Yes, Attorney, good morning. Attorney, gusto ko po magandang umaga. Gusto kong itanong yung dynamics hindi lang sa mga nagpapapili, Attorney, but sa mga basically sa mga butante dahil sila ang magtatakda sinong papanalunin. Kamusta naman po ang organizing on the ground lalong-lalo na sa pagpapaintindi sa mga butante at sa mga stakeholders na hindi lang basta fence sitters but decision makers on August or September 14. Attorney.
1: Ano po, identified naman na talagang problema ang information dissemination at tuloy-tuloy po ang voters education na ginagawa ng iba't ibang grupo, kasama po ang COMELEC, ng political parties, ang Lente po at ibang mga civil society organizations. Pero mga Pilipino po talaga last minute, ngayon po talaga nagka-cram. Nagsindihan po natin yan. Pero siguro yung lagi po naming sinasabi sa Lente, hindi natin habol lahat ng information or knowledge patungkol sa parliamentary system of government. Kasi civic education yan. Pero for the purpose of the September 14 election, ang kailangan pong malaman ng ating mga kababayan, paano bumoto, ano yung mga posisyon na bobotohan. At yan naman po ay paulit-ulit, napaka-importante po ng programa nyo. Paulit-ulit natin sinasabi, ilang linggo na po na ito yung posisyon na bobotohan at ilan ang bobotohan bawat posisyon. So, yan po yung mahalaga ngayon. Alam ko po na ang dami nating gustong ituro sa ating mga kababayan. Pero Sabihin po sa lente, hindi na enough yung oras for a civic, deep, thorough civic education. So, kailangan i-recognize natin, ito yung dapat malaman ng mga tao sa araw na eleksyon. Sino rin yung mga tumatakbo, kilalanin yung mga programa, plataforma. Pero after the election, saka tayo mag-usap-usap ulit ng civic education. Kasi yung lagi po namin nakikita sa lente, pagdating po sa aming community-based voters education, ay mababaw po talaga ang kaalaman ng mga tao, ano ang parliamentary system of government. Ano ba ang importansya niyan? Ano ang kaibahan niyan doon sa dating ARM, digital system of government? Kung kaya pong yan ay mapahaginan, maganda. Pero yung oras na natitira natin sa time limitation, mag-focus po tayo at mag-prioritize na ituturo po natin sa ating mga kababayan. Para hindi po sila masyadong malito at magkaroon ng information overload.
2: Yes, attorney. In a scale of 1 to 10, attorney, can you give an estimate sa posibleng level of participation nila? At yun bang walang pangamba na paglabas para ilaban ang kanilang karapatan sa pagboto para sa pagpili ng leader na gugustuhin nila, attorney?
1: Confident po tayo sa pakikipag-usap natin na yung interes ng participasyon ay nandyan talaga. Napakataas po dyan. Since 2022, yung una po na election talaga sa BARM, ay andyan na po yung interes at kagustuhan ng mga tao na bumoto para sa BARM Parliament. Pero dahil nga po naka-apat na postponement, yung interes na yan, parang napupunta na sa frustration eh. Kasi yung laging tanong po sa amin sa voting station, tuloy ba talaga ang election? Sa amin po, tuloy yan. Kasi ngayon, all signs are going towards the conduct of the September 14 election. So, lagi lang po natin sasabihin sa ating mga kababayan, sa mga nakikita po at nanonood, lalo na po ng programa nyo. Huwag na po tayong magkaroon ng frustration. Sipin na lang po natin na tuloy-tuloy ang election sa September 14 at bumoto tayo. At ang lagi po may usap ng COMELEC kasama ng mga political parties, yan po ay sinususugan ng lente. Hayaan po natin ang mga taong bumoto.
2: Yes,
1: kasi hindi naman po unfamiliar sa atin na may mga areas na controlled. May mga areas na pipilitin na bumoto yung mga tao in particular way. So sana po sa unang BARM parliamentary elections, yung ganyang mga actuations or mga ganyan pong pangyayari ay mabawasan. Alam po natin hindi mawawala, pero sana po mabawasan. Hayaan natin ang mga taong bumoto na ayon sa kanilang gusto.
2: Yes, last question from my end, attorney. Sububoto sila. Hindi rin 100% maa-assure natin na walang reklamo, walang madidisenfranchise, walang matatakot. But meron ba tayong sentro, attorney, kung saan sila pwedeng pumunta in case na merong kalituhan, merong pagkatakot, o di ba kaya may gusto silang i-report? So, mahalaga po yun kung na-factor, attorney, na saan sila dudulog, saan sila lalapit, meron bang mga hotline?
1: Opo, ang lagi po namin sinasabi, bago po isipin na ang mga kababayan saan lalapit, lagi pong importante ang documentation. Yung pagkuha ng ebidensya, katulad ng pictures, ng videos, yung pagsulat ng kwento, kung ano po yung incidenting na witness natin or na-observe. Yan naman po kapag kompleto ang documentation, saka po susunod, saan ba tayo magre-report? At madami naman pong avenues for report. Andito po ang lente, bukas po ang lente sa pagtulong sa ating kababayan, sa pag-document po, gawa po ng judicial affidavit sa mga insidente or observations po na witness na ating mga kababayan. Andyan din po ang Commission on Elections at puna po ng Bangsamoro Electoral Office sa region para tanggapin po yung mga ganyang reklamo. At sa araw na election po, ang lagi po namin sinasabi sa ating mga kababayan, kung may problema sa loob ng eskwelahan, nang hahanapin na yung principal, sa po pati yung tinatawag na DESO o yung DepEd Supervising Official, na yung pinaka-representante, pinaka-mataas na representante ng ating Commission on Elections sa mga eskwela. So kung may reklamo po, first layer po ng pwede talagang pag-reportan araw na eleksyon ay ang DESO o yung principal po na tinatawag natin. Tapos, importante i-document. Kasi mas mahirap pong mag-report agad pero wala namang enough na documentation o hindi po nasulat ano yung kwento ng kanyang na-witness or na-observe.
0: Mm-hmm. Attorney, mapunta naman po tayo dito sa BSKE, no? Dahil Bago lang po, kakapasok na balita, inaprubahan po ng Senate panel kahapon itong mga panukalang batas na naglalayong ipagpaliban ang barangay at SK election. Mayroon pong panukala si Senator Chis Escudero na gawing 5 years po itong term of office ng ating mga barangay officials. At ito namang si Aimee Marcos, mayroong specific date or month rather na minumungkahi kung kailan isasagawa ang election sa barangay at sa SK. Sabi niya sa dapat sa October 27. Bagamat si itong kilalang election lawyer na si Tukayo Kumakalintal has consistently been saying in all of the past postponements ng BSKE, he has been saying na unconstitutional yan. Ano po ang masasabi niyo rito?
1: Ako, Sir Romy, patulad po kami ng katukayo nyo, consistent ang posisyon natin na ino-oppose lahat po ng postponement na any election, barangay, SK, at dito ka po sa bar, consistent lagi. Kasi ang standard po na lagi na dapat natin tinitignan pag election ay dapat regular, periodic ang conduct ng election. Ibig sabihin, may certain expectation tayong lahat. For example po, national local election, every 3 years, mag-elect tayo ng senador at mga local government officials. At every 6 years, kasama po natin i-elect ay ating presidente at vice-presidente. So yun po yung standard na nababiolate ng postponement. At nabanggit ni Senate hearing, kahapon po, andanin po yung kasama namin, yung napakagwapong si Attorney Rosey, na sinabi niya po, ang posisyon ng Lente na ino-oppose po ang postponement kasi ang pagtingin po namin dyan, yung pong resetting the term of the barangay and SK officials from 4 years to 5 years, postponed pa rin po yan eh. At the end of the day, postpone yung election supposedly na mangyayari ng November 2 of this year to next year. At sinasabi rin po namin, kasi
0: but attorney, excuse me attorney, excuse me, per se, anong tingin nyo dun sa 5-year term ng mga barangay officials?
1: Sa totoo lang po, ang lagi po namin sinasabi sa hearing, yung pong resetting na 4 years, hindi pa nga po natin nararamdaman eh. At ito na naman, pagduguhin natin to 5 years. Kailangan po bigyan din natin ng panahon ng ating mga batas na ma-implementa. At yan nga po yung latest, yung 4 years. Tingnan natin, ang 4 years ba ay tama? O yan ba ay enough na panahon na magawa na ating mga barangay at SK officials yung kanilang mga programa para sa kanilang barangay? Pero ito po tayo ngayon eh, babaguhin na naman natin na hindi pa natin na-implement na talaga yung kanilang 4-year term ng mga barangay at SK officials. So wala pong enough na datos eh to change it from 4 to 5 years. Sinasabi ko po, since time immemorial, lagi pong umatid ng lente sa mga hearings. At lagi po namin sinasabi, walang enough na datos eh. Kung sige, fine, gusto nyong baguhin sa 4 years. So andito na ito. Signan natin kung enough ba yung 4 years. After 4 years or 8 years, dalawang cycle na nagkaroon sila ng pagkakataon na at tayo nagkaroon ng pagkakataon na ma-experience ang 4-year term ng mga barangay SK officials, natin pag-usapin, enough ba yan o gawin natin 5 years? Hindi yung from 4 years, hindi pa natin naranasan, gagawin na ulit natin 5 years. So wala akong ekspreso na makakapagsabi na ano yung tamang panahon, 4 or 5 years, hanggat hindi po natin na-experience lahat yan.
0: Baga pag na-aprobahan itong 5 years, attorney, a year after it was approved magiging ano na naman, may panukala na naman gawing 6 years. nakakatawa, but of course this is a serious problem because this involves resources or pera ng taong bayan. Dahil as far as the information coming in, may mga 8 billion pesos na nagasto ang COMELEC para sa preparation para sa BSKA. Kung ipopostpone ito, naku, sayang yung 8 billion na pera natin yun ng mga mamamayan, and plus you are saying na wala talagang basihan ito. Illegal talaga ito.
1: For sure po, yan po ay i-oppose at yan po ay magkakaroon ng petition assailing po ulit yung constitutionality ng resetting po ulit or nung term setting po na ating barangay at SK officials. Kasi yung second po na Makalintal decision, kung titingnan po na yung titingnan po natin yung pagboto na ating mga justices, close po ang ano eh, ang desisyon. Hindi po sa yung unanimous na 15-0, yung pagboto po doon sa second Bacalantal 8-5 po. Split, so 5 justices dissented doon po sa resetting. So ngayon po, ito na naman, nagre-reset sila. So iba na po ang sitwasyon ngayon na baka magbago po ang desisyon ulit na ating Korte Suprema para po sa pangatlong, siguro, pangatlong Bacalantal versus COMELEC once masainan po yung term setting law to 5 years sa ating Kongreso.
2: Mm-hmm. Yes, Attorney, ihahabol ko lang kasi ito galing sa ating reactor na nakikinig. Sabi niya, mula sa 3, gagawing 4. At sabi niyo hindi pa nga na testingan ang 4, gagawin na namang 5 taon. For leaders na corrupt, masyadong mataas yan. Mataas na panahon yang 4 hanggang sa 5 na aabuso sa pondo ng bayan. So parang may frustration na dito kasamang dos.
0: Yeah. Okay lang. Kung leader sa corrupt. Kung leader tulad mo.
2: Kung ang...
0: But yeah, attorney, maganda yung tanong niya, no? Kasamang Ruby.
2: So parang...
1: Ano po talaga eh, ang lami pagbingin dyan, kailangan natin bigyan ng panahon ang mga batas natin na ma-implementa. Hindi siya dapat binabago-bago. Kasi siyempre po, may wisdom ang ating legislature. Pero ang wisdom po, at lagi pong tinuturo yan sa mga first year law na student, ang batas naman po natin ay lagi nang gagaling sa eksperyensa ng mga tao. Yan po ay lagi hango sa mga sitwasyon natin, sa ating experience. Yan po ang context lagi ng mga batas na ginagawa. Yun nga po yung lagi namin sinasabi sa Lente, eto na naman tayo. May context na tayong 3 years hindi enough. Ginawa 4 years. Pero yung 4 years po ay wala pa tayong sitwasyon eh. Wala pa po tayong experience sa ganyang 4-year na term na ating mga barangay SP officials. So, hindi po talaga natin masasabi ano ba yung tamang panahon? 4 years ba or 5 years? Pero dahil nakapag-decide sila last year, nagawin siyang 4 years. E di, kaya na muna po natin yung batas na yan. Or, sana ang magandang proposal po, ito na yung election, pero yung pong pa-elect, 5 years na yung term, hindi po ipo-postpone ulit. Kasi lagi ang gustong tignan na ipo-postpone at hindi ituloy ang election.
0: As a concession, attorney. Sinasabi niyo yan, as a concession.
1: Opo.
0: Para lang hindi ipo-postpone yung election.
1: Election pero... Yung term limit, sige, increase nyo. Pero huwag na kayo mag-postpone election. Kasi sa Romy, yung ano po natin dyan, yung ating fear natin, kung next year o 2028 gagawin, ang sasabihin na naman sa atin ng Kongreso, naku, may election ng presidential eh. Mas importante yan. At baka mawalan ng focus ang COMELEC. Ipo-postpone na naman po nila.
0: Plus short na naman sa budget dahil na, nagastos na yung initial na budget.
1: Opo.
0: Aha. Anyway, attorney, itong mangyayari na eleksyon na sa Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao is the first parliamentary election. And of course, marami pong all eyes. The world is looking at it. Marami pong mga observers siguradong dalating from all over the... Southeast, hindi lang siguro Southeast Asia, but the world, no? We are being watched. And so, since this is being watched, would like to presume na the COMELEC and all government agencies involved in elections, including non-government organizations like Lente, are doubling their efforts to ensure na this will be an honest, credible, and orderly election. Now, are we all, sa tingin po ninyo, base po sa mga preparations at sa mga ginagawa natin, masasabi ba natin na yung ating mga foreign observers will definitely the conduct of the BARM elections?
1: Napakaganda po po niyan. In fact, diba sabi niya po, Sir Romy, parating pa lang sila. Andito na po sila. Sila po ang Asian Network for Free Elections. So talaga pong napakasigasig sa pakikipag-usap sa mga stakeholders sa Bangsamoro Region para malaman po nila at ma-report po action hindi lang sa Pilipinas at sa buong mundo na ganito ang itsura na election sa unang BARM parliamentary election. So napakahalaga po ng mga international observers katulad po na ANSAL or Asian Network for Free Elections para yung integridad at yung credibility na election ay masasabi po natin hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo po. Kasi hindi lang po mahalaga yung perspective ng local observers. Yan po, nandun po, kabilang lente. Mahalaga rin po ang perspective ng international observers katulad ng ANSAL kasi dinadala po nila ang good practices at dinadala po nila yung kanila experience sa pag-monitor at pag-observe sa ibang bansa sa atin po. At yan po ay na maganda po kasi natututo din tayo in our conversations, in our discussions with groups like ANSAL.
0: Okay. Attorney, sinabi mo nandito na itong mga international organizations for monitoring the elections. Would you like to name these international organizations na on board na po, including din siguro yung iba pang mga local organizations like Lente?
1: Ang sigurado po ako nandito na simula mo nagsimula actually at the start of this year, kahit na po nung last year pa, nung bago na po ang BARM elections, andito na po ang ANSAL or yung Asian Network for Free Elections at sila po ay umikot na sa lahat ng probinsya ng Moro para sa pakikipag-usap sa mga election officials po natin, sa mga kandidato, political party, sectoral orgs, at sa mga katulad din po nating grupo para makita po at matunan or malaman po yung perspective ng mga iba't ibang election stakeholders. So sila po ay naka-deploy na at ituloy yung kanilang pag-observe, katulad po ng pag-observe natin sa election.
0: Aha, saang bansa po? Yes po. Saang bansa po nakabase itong ANSAL, attorney, and ilan po yung kanilang staff complement na nandito na sa field?
1: Ang deployment po ng ANSAL ay ang ibig sabihin po ay Asia Network for Free Elections.
0: Yeah.
1: So siya po ay based sa Asia. So ang Lente po in fact ay member ng ANSAL. So alam po natin, familiar po tayo sa operations ng ANSAL at ang deployment po nila ay buong region ng BAR at magde-deploy sila ng 20 observers, 25 observers all over the Bangsa Moro. So yan po ay on election day. Pero ngayon pa lang po, meron po silang mga internal teams na nakikipag-usap sa assigned sa iba't ibang probinsya ng Bangsa Moro para nga po mag-observe at mag-monitor. Katulad po ngayon, yun pong tinatawag na Regional Intertribal Assembly po ng mga NMIT. Andito po sila na mag-observe kasama po ng Lente, kasama po ng IEMC, yung IAG po, na titignan at makikipag-usap sa mga tao na makikilahok po sa NMIT.
2: Attorney,
1: at yung pong 25 observers na yan ay galing po sa 11 countries at hindi lang po sa Asia, meron sa Europe, meron din po na manggagaling sa Amerika.
2: Attorney, are we seeing observers also coming from organizations of Islamic countries?
1: Hello? Ang alam po natin, based po sa mga sinasabi po ni Cher Garcia, ang dami po talagang gusto mag-observe na unang BARM parliamentary elections. At kasama po yung mga Islamic countries kasi sila naman din po yung may investment o talagang lumukok dun sa peace process po, yung sa journey ng peace process. Hindi lang po tayo sure kung kailan sila magde-deploy. Pero base po dun sa sinasabi po ni Chair Garcia, ang dami po mga Islamic countries na interested to observe on election day.
0: Mm-hmm. At rin nabanggit mo itong ANSAL, which is an international organization. But would you know kung itong ating mga local election watchdog like PPCRV and NAMFREL will also be fielding ng kanilang mga personnel?
1: Opo, ang sila po ay active naman at talagang bukas po ang PPCRV, ang number po ang Lente sa pakikipag-usap at pagpapartner para sa monitoring ng BARM election. Ang PPCRV at NAMFREL po ay haligi rin at miyembro ng ANSAL. So, yung po mga grupo na yan, tayo po ay nag-uusap talaga at nagko-coordinate. Kasi may recognition, Sir Romy, na hindi kaya ng isang grupo lang ang pag-monitor na isang napakahalagang election tulad po ng BARM parliamentary election. So, magkakasama po lahat at magkakausap. So, yan naman po ay napaka-friendly ng interaction at dynamics ng isa't isa, local at international observers para po sa BARM parliamentary election.
0: Mm-hmm. Maraming salamat po sa panahong binahagi nyo sa Tinig ng Bayan. Baka mayroon pa po kayong ipaabot sa ating mga katinig dahil naririnig tayo ito sa almost 14 na provinces in Mindanao, including of course sa Baramaca. Yes.
1: Hindi ko nabanggit yung 6 na tribes kanina, pero pwede po bang banggitin ko
0: please
1: na ngayon?
0: Do.
1: Kasi
0: please.
1: Para po sa
0: yeah.
1: information po ang ating mga kikinigat na
0: lolo. At
1: doon
0: may binanggit so, kayong po, tatlo eh. Lambangian, Tiduray, at saka, I forgot the other
1: Tiduray,
0: one.
1: Tiduray, Lambangian, Menubo, Dulangan,
0: Tibuli.
1: Gaunon po, Siromanendi, Menubo, at Bilaan po. So yun
0: Blan,
1: po yung
0: pala.
1: 6 na recognized na NMIP po sa Bangsamoro Organic Law, Sir Robby.
0: Mm-hmm. Thank you for that napakamahalagang pahabol, Attorney. So, any other message para sa ating mga katinig?
1: Salamat po, Sir Robby. Magandang umaga po ulit sa ating lahat.
0: Mm-hmm. Magandang umaga rin po at maraming salamat po.
2: Atin.
0: Sana po sa susunod na pagkakataon na hindi ka magatubiling magbigay ng iyong panahon muli para sa ating mga katinig. So mga katinig mo to si attorney
2: ang atong suki pirmi.
0: Oh. Anyway,
2: we are just counting
3: una
2: days.
3: Ha? Una
0: Caritos. Oh, attorney Una Caritos sa Lente. Daghan na sila, puro sa sila mga abogado. Ang of course ay mga non-lawyers pod katong mga gitawag nilag para legal.
2: Yes, actively involved yun. O maoy atong madali-dali sa mga impormasyon dos, no?
0: Mm-hmm.
2: Kay we are just counting days. Inadlaw na lang.
0: Yeah. Mm-hmm. Mabalik kita. 40 human sa pipila ka mga pahinomdom.
4: Daling normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba?
6: Okay.
5: Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
7: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
8: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
7: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
9: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati. Katiil, muna siya. Kung makainom ko na lagsik, yun akong lawas for minti. Kailang lihok pipiro sa balay ba? Mag-inom na nagula akong bana na pagpahula sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay akong pamati.
4: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Welcome back mga katinig. Oh,
2: yes.
0: Gabi.
2: Gikan sa eleksyon, sa upcoming eleksyon sa BARM.
0: Adto
2: ta sa mga elected nga under question karon, speaking of impeachment dos. So, ang pinaka last was day 17, ika-17 na kaadlaw.
0: Ang last nga gipresent na kini si Gina Acosta, ang Special Disbursing Officer sa Office of the Vice President.
2: Yes.
0: Sa may imuhang.
2: Mahitungod kini sa 125 million Special Disbursing Officer. So dili lang basta Disbursing Officer kasi sa mga dakbayan, sa syudad, sa probinsya, Disbursing Officer lang yun siya dos. Pero kay gibutang ang special tungod kay ang ilahang ginatutukan mao ang
0: special fund bod.
2: Special fund, confidential ug intelligence fund. Unang mga obserbasyon dos, nahimong kaguliyang ang mga code names no. Syempre nagagawas katong si Pagong, si Pusa, si isda.
0: Napaka si bilat.
2: Oo, oh, napa si bilat. O, unsa ni, walay pusang iring, asong iro. Mangking amo, no? So, dito pa daan, no? Kabalo ka nga dili ito nila tinuod nga pangalan, mga aliases. Walay full name, address, o identification. O iba't ibang handwriting, pero iisa lang daw ang nag-receive o ang mga strokes, no? So, kini ang general observation. O dili ma-verify ng COA, admitted DOS, no? Dili ma-verify o giamin ni SDO Acosta nga dili na niya gina-check kung tinuod nga tao o dili. Tungod kay naa siya ay full trust. Kay mauingon ni ma'am, referring to Vice President Sara, nga mauingon ni ma'am nga ihatag lang yun, i-entrust dito kay Colonel Lachica ang the bulk of 125 million.
0: So, pero once nagduda siya, og nangutan na siya kuno kay Colonel Lachica, mahitungo na ng mga pangalan, pero gitubag lang kuno siya nga, nagpangutan na alam ma'am kay sensitive kaayo na nga mga information o confidential.
2: Pero ang problema diri dos, kay bisag ingnon ka nga sensitive o confidential ni, ang burden manggod ang gimbugaton sa pagpaningil na sa imuha. Kabahin ka kay ikaw man ang nakapirma, ikaw man ang kumbaga unsay tawag ana kanang mulaga kag kwarta. Banded ka. As part sa imuhang bugat kaayo nga papel, no, ang imong pirma diha.
0: Mura guarantee na kay cash or property nga ano bond. Yeah, para kung
2: mawala ang kwarta
0: ka, ay kwarta nga mawala, mautoy gamiton pang bayad.
2: Yes, sumayi taas ka nga accountability.
0: Pero gipangutan na siya kung kabalo ba ka nga posibleng ikaw ang mapreso. Yes. Bisan og wala kay sala nga gihimo, mapreso gihapon ka tungod sa gihimo sa ni BP Sara Duterte og ni Lachica. Ingon siya nga as an accountable officer, yes ma'am, yes sir. So murag andam ni siya mapreso kay dili lang ni di karon dili lang diri no kundi maopen ni siya ang SDO no Special Dispatching Officer pa siya ni BP sa Davao City. So og giingon niya na isa ka pangutana. I think it was Jesus Escudero ang nangutana kung ang maong practice ang ginagamit nila diha sa OVP no sa pag disburse or paggamit ni ining confidential fund is the same process ba the same nga pamaagi sa ilang gihimo sa Davao matod pa niya yes sa subot pa subot nahimong practice na din nila gikan pa sa Davao
2: og naay pangutana sa iya si Chis kung dili umasayop sa lahat ba ng ibinigay sa iyo na pangalan or kuan ni Colonel Lachica wala kang tinanggihan ang iyang tubag wala nagtanong lang ako nganong ingani ang pangalan pero wala daw siya gitanggihan kay maumay iyang expertise referring to Lachica. So murag
0: kapilan lagi balik-balik
2: off-hand yun ang iyang control dos no total murabag blind trust.
0: Kapilan lagi balik-balik og tungod sa pagbalik-balik siya mga tubag nga kanang murag SOP ng kining
2: can
0: ang gitawag ni ano attorney kinsa ni sa prosecution
2: ni attorney or medyo na high pitch si kuan si attorney
0: Lugatin
2: hindi likudan
0: nga
2: ligutan
0: ligutan kay
2: kalmado biya to siya dos napansin ni mo no? Pero para bang naglulukuhan ba tayo dito? Murga na ang, not the exact word, pero na high pitch po siya. Pero,
0: apparently, pati ang, ano, ang presiding officer mo raw.
2: Gatabang na.
0: Oo. No? Pati ang mga senador, no? Tanang
2: pero
0: mga
2: na
0: senador
2: ay one-liner lang yun.
0: Unsa ba?
2: Ang iyahang pag-lash out, one-liner. Si Senator Tito Soto, sa dihang niingon siya nga, na siya ibitawan nga word nga, sa mga pagtatanong, naka-template lahat ng sagot mo eh. Template, subot, ipasabot. Na-contain, ragyo dito, mura gikaho na daan dos. So, wala na akong itatanong. Diretso siya lingkod. Naka-template lahat ng sagot mo.
0: Napoy, Senator Judge nga nagingon ay forgot kung kinsa sa ilahang. Wala man. Lacson. Hindi na ako magtatanong sa'yo. Wala naman tayong mapapala sa'yo.
2: Kaya nga, siguro, on the side sa prosecutor dos gitawagan ng hostile maotong i-establish daan sa presiding officer. Kung mawawala, mai-impeach si BP Sara na nangangahulugan ba natanggal ka rin? Ang tubag niya, oo. So i-establisharan niya dito.
0: Actually ang defense og ang mga senator nga supportive kay BP Sara like si Amy Marcos apparently very obvious sa nga aduna sila effort nga i-insulate si BP Sara og ang blame ihatag diha lang sa level ni La Chica og ni Acosta.
2: Yes.
0: Mao nang nagaingon
2: mo.
0: Mao nang nagaingon tar ni laglag na kayo ni BP. Mao nang nagaingon ng uban tungod kay sa line of questioning og sa line of thought sa mga defense lawyer, murag ginapakita nila nga

0: sense of responsibility dos. Basta blindly obedient siya. Mm-hmm. Kasi si maman ang nagsugo sa iya. Mm-hmm. So, apan dito nga linya dos, kanang iyang gikonek, nga ang mando gikan kay BP Sara, BP Sara is connected.
1: Mm-hmm. The fact so, nga na-mention nga kining tanan, ang tanan niyang gihimo, ubos sa kamandoan ni BP Sara.
0: O nahimo na nilang practice, bisan sa Davao pa.
1: So, dili po siguro maayo nga makulong si Acosta o niya, si BP Sara, maabsulto niya ni.
0: Na, mauna ginagitawag nga sacrificial lamb. Sa imong tanaw dos, sa iyong pangutana dos, dili ba dapat ipatawag po sila chika kay para pangutanon po siya nga asa ni mo gidala? Unsa man ning mga acknowledgement receipt lang unya kuan lang kanang aliases, mga aliases pagyud nga kumbaga foul sa panglantaw sa mga gender specialist.
1: Mm-hmm. Yeah, actually daghang naga-wish nga maipatawag sila chika. Dili lang ang mga ordinaryong katawhan, pati mismo ang mga senator judges. But matud pa ni Chief Escudero, dili po nila madiktahan ang prosecution nga ipatawag si La Chica.
0: Yeah.
1: But pwede po siyang i-present sa defense, no? Ang ako ang tanaw diha kay gipangutan man gyud nimo, unsa bay
0: ginansya kung kung ipatawag?
1: Unsa ginansya kung ipatawag? Na klaro naman sa level ni sa level ni Acosta, klaro naman nga si Acosta iyang gihatag tungod sa 25 million sa usa ka dili accountable officer.
0: Yes.
1: Security officer. Dili po da banded.
0: So matter of trust lang ang kapital niya with BP Sara. Siguro gisaligan siya sa mga Duterte sa iyahang pong pagpanirbisyo. No?
1: Mm.
0: Ang iyahang kuan po, obedience sa Duterte family. Pero, kung hisgutan ni mo ang balaod, ang procedures dos, you cannot operate alone on the basis of trust nga walay accountability, maunang naa kay SDO.
1: Mm. Plus, so, of course, matod pa ni Acosta, doon ako nagipirmahan si La Chica. Nga gireceive niya ang kwarta. Ang problema, kay gikuha kunog balik ni La Chica kining maong papel niya yung gipirmahan mo.
0: Na, ma'am. Ka-feel gibi akong ano dos. Kaya siyempre parehong babae, no? Pero the empowerment. The empowerment. Kay naa ang dako kaayong bulko sa responsibility, gipapirmahan niya, gikuha. Ako di yun ako ihatag dos. This will be my, kumbaga, alas nga magunitan nga itudlo palang balik sa ako nga ang kwarta. Mm. So, the common sense ba? Nga ihatag ba ni Mugdili? Maunay imong pinanghahawakang ebidensya.
1: Actually ang bugat ka punto diri nga kung si Acosta mapriso tungod sa nawala nga 500 million.
0: That will be an injustice.
1: Unsay, di ba? Ang nagsugo sa iyaha.
0: Unya off the hook. Off the hook.
1: Off the hook.
0: No, sorry sa mga maingon natong very loyal kay BP Sara, ha. This is wala ta nagapunting sa personalidad dos, pero we are with the process. Dili pud maayo nga gisugo ko nimo ikay mastermind nyo, ako imong ipapriso.
1: Mao.
0: So accountability goes up also to where the command comes from.
1: Mm. Ang isa po di kining actually murag mo corroborate sa statement ni Acosta unta kining si Fajarda, pero si Edward Fajarda na man sa ICU yata na hospital, we wish him well, no, ngayon ta maayo na siya, pero in the absence ni Fajarda nga siya unta sudod da ka testify, doon ay tulo ka mga military officials sa nga ipatawag. So probably karong adlawa sugdan na sila og present, but ang tag-an unsa ilahang testimony. Ako, for me, basig ka tong na hitabo ni guwa sa diha sa hearing sa Kongreso nga kuno sa liquidation report sa DepEd sa ilahang confidential funds, sa adunay kantidad nga ilang gihatag sa army kay nagpahigayon og usa ka youth activity, youth camp ba to? I'm not sure with activity, but siguro

0: Kining maong mga gipatawag ng mga ranking military officials will testify to the fact na wa sila nakadawat ni ning maong kwarta nga na-appeal diha sa financial report sa Department of Education nga confidential fund. So kana ang atong i-expect karong adlaw mao ba na magpadayon. And of course ang ato ang Senado nag-contemplate pod ngay balhin na pod sa hapon ang hearing, no? So
1: has kanilang bisiha dos
0: mao kay bisigyud kay panahon pod sa budget hearing karon ginaandam ang national budget for next year and of course syempre both sa Congress or lower o upper house doon na sila yung mga pag-latag sa budget. So si Acosta matud pa ni Acosta, no, iyang gi-admit nga siya ang nag-withdraw, siya ang nag-disburse. Ang usa ka pangutan na dito nga crucial akong tanaw, si Jesus Cordero, nag-ingon siya nga kung pananglitan gikan kay Acosta ang kwarta, that is government money.
1: Yes.
0: Paghatag niya dito kang La Chica, nahimu na ba siya nga private fund? Kay siyempre, wa naman sila nag-atikar sa mga ilang accountability, no, sa pag-report. So, kana, si La Chica ba ay beneficiary? Yeah. Or siya ay nidawat o siya ay nanagtag sa
1: dili
0: kwarta?
1: Siya sa listahan sa beneficiary. Wala gid siya appeal.
0: Mm-hmm. And then, kay dili man siya beneficiary, anong siya man ang nidawat? So, kana, daan na questionably. So, ambat o ga.
1: So, si Lola. Gasubaybay ko kay Lola Abogada.
0: Mm.
1: Kung kinahanglan bang ipatawag sila Chika, kay Lola, hindi na.
0: Mm.
1: Established na tinanggap ang pera.
0: Mm.
1: No? Kung ipatawag, baka mag-invoke siya ng right to self-determination.
0: No.
1: To point...
0: right against self-incrimination.
1: Self-incrimination.
0: Ikaw, IP so, advocate yung ba?
1: ipapakulong ko ba ang sarili ko? So baka i-sabihin yan sa to the mind daw, to the back of the mind of Colonel La Chica, gibasa na ni Lola. Moingon siya nga numutugan yung kong tinuod. Kung ipakulong na ko akong kaugalingon. So hindi. So anong nga papala, magiging weaker point yon sa prosecution, matun pa ni Lola Bugada.
0: Well, ang
1: importante daw dos, gi-admitar giyod ni Gina Acosta nga nadawat ang kwarta, nakuha ang kwarta, tibuok, gihatag kang La Chica.
0: Hmm.
1: So, iyahan ang
0: si La Chica, dili man accountable officer, good po.
1: Yes. So, sa iyaha dos, unsa ba may among i-establish sa misuse? Kung ingana, nga naa may balaod yun, unsaon hatag ana, no, kinsay mo dawat, nga dapat mo agi yun sa kamot sa SDO.
0: Mm-hmm.
1: Kato iyang point, so.
0: Wala tayo oras sa 40, sayang, yes, ganahan pa ito kung gawin yun, right?
1: Sa sunod, mukuha na po tao katong mga naagyoy luminaries of the law, yudos. No? Pareho atong bata nga. Ayaw kayo mo explain.
0: Actually, ginipan na yung kakamutan ni Loloy nga makontak ang ato ang mga friends, pero apparently wala'y available.
1: Yes, so wak naman tayo oras. Ugmang adlaw dos, musugod na ang Kalibungan Festival. O siyempre, ako lang nang gi-announce kay ang Icon na ay display center.
0: Naay booth dito.
1: Yes. Imbitado ka.
0: Mga onda dito.
1: Oh, yes.
0: May mga onda dito.
1: Naaoy. Daghan ka ayog mga IP products.
0: Mm. Aha. So, marag na-sustain po yun kining Kalibungan, yes, by Governor Lala.
1: Yes. 7 days celebration. No?
0: Mm-hmm.
1: So, kita kids, kini ang inyong tinig 40, Ruby Padilla season.
0: Mm-hmm. Tinig 2, Romy Ilusma, nag-iingon dagang salamat sa pakiguban ka na mo o nang hinaot ka unta sa tanang higayon Lunes, hangtod Sabado. Alas 5 pa lang, magsugod na ang tinig ng bayan o hangtod kini sa alas 7. Mga katinig ayaw kamughawa, kayo mong sunod tayo ng ato ang alas 7 balita, kauban si Ka Loy Rosario.
2: Nagamis na ang kotes o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
3: Sa tong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ang katol-katol sa akong dawas ka ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ako ato niya. Nawala siya. Antod ka ron, mawag mo gamit.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, ka-sweet ba, oy?
4: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
4: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
5: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
4: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Unya, sweetheart, ha?
2: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
6: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, nagsigis siya o inom o ganti ba yung pig, sakit man lang gahapon daw, nagahubag bumayo. Unya, nagkuha siya kuton, yung butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
7: Kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nga nung hulaton manato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga
8: Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
0: Ang oras, ganap ng alas 7. Jesna.
8: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Isang magandang umaga, tinig 4, Loy Rosario maghatid po ng mga pangunahing nga balita ngayong umaga po ng Tuesday, 25 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, magnitude 5.0 na lindol tumama sa Balut Island sa Rangani Province sa kahapon ng umaga. Isang paaralan sa Antipas Cotabato na sunog. Samantala, umabot naman sa 34 na mga motorsiklo ang naka-impound ngayon
9: sa Kinapawan City impounding area dahil naman sa paglabag sa mga batas sa trapiko. Headline. Isang motorsiklo na nakarnap sa Digo City sa Kinapawan City na recover. Headline. Sa mga South Cotabato, magsasaka na nagsasideline sa pagtutulak lang ipinagbabawal na droga na aresto. Headline. Sa Maguindanao del Norte, abot sa mahigit 100,000 pesos sa halaga ng Cebu na kumpiska ng mga otoridad. Headline. Samantala, siyam na mga wanted sa iba't ibang mga kaso sa Soccsaryan Region na aresto ng PNP sa Soccsaryan Region. Headline. Barangay Kapitan sa President President Quirino Sultan Kudarat Province patay matapos ito'y pagbabarilin. Headline. Na aresto naman sa mga otoridad ang dalawang sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga, baril at bala at shabu na kumpiska. Headline. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pagtanggap ng tulong ng mga mahihirap na mga residente sa Osamis City sa ilalim ng programang ipinatutupad ng pamahalaan. Headline. Sa Davao Oriental o Davao de Oro naman, o samantala sa Davao City, tindera ng juice na nagresulta sa pagkalason na ng mga estudyante na sa kustudya na ng PNP. Headline. Samantala, nagabanta o sospek sa pagbabanta sa social media sa Misamis Occidental na tukoy na ng mga otoridad. Headline. Detalye ng mga balita susunod na.
10: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
11: Mapalit na sa mga butika.
12: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
13: Nakoy igagaw nga nangupong ang tiil, diretso na abot na dire.
14: Oo.
13: Iko pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibre ka. Kay wala na kalakaw. Na may kwarta, palitan na ako tog duwa ka pad. Na ayo.
14: Duha kapad lang ang yan.
13: Duha kapad, wala na yung lahing kay Waman. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
14: Oo.
13: Okay man.
12: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
15: Lami eh. Wala ka po eh. Lami lihok. Kaan yung mong lawas. Inagin mo yung sinton ka. Lami alay mong lawas.
16: Kapila pa ka mo inom sa kadlaw?
15: Katulok. Bunta, good to hapon. Gutuman ko, kapila pong taon na kung ayun nun.
16: Kapi nga...
15: Kopiyaki, 7-in-1.
12: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
17: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
9: Ganap ng alas 7.15 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Niyanig ng magnitude 5 na lindol ang Balot Island sa Rangani Province, Davao Occidental o Balot Island, Davao Occidental Province. Naganap ang naturang insidente alas 11.59 kahapon ng umaga kung saan ayon sa PBOX, tectonic ang pinagmula ng naturang pagyanig na nagdulot ng paggagalaw ng plate sa ilalim ng lupa at nagtala naman ng intensity 2 sa Glan, Sarangani Province. Naitala din ang instrumental intensity sa Sarangani, Davao Occidental, intensity 1 sa General Santos City, Maasim, Kiamba at Malungon sa Sarangani, Tibuli at Tupi sa South Cotabato. Ayon sa PBOX, Ito'y aftershock pa rin ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa offshore ng Sarangani noong Hunyo 8 ng taong kasalukuyan. Samantala, hawak na ng mga otoridad ang tindera na nagbenta ng juice na nagresulta ng pagka-food poison ng hindi bababa sa 10 mga estudyante ng Tulian National High School sa Barangay Tulalian, Santo Tomas, Davao del Norte. Ayon sa Santo Tomas PNP, ang naturang babae ay nasa pangangalaga na nila sa kasalukuyan at patuloy ang ginagawang investigasyon. Matatandaan alas 10:30 kahapon ng umaga, hindi bababa sa 10 mga estudyante ang isinugod sa Carmen District Hospital matapos itong nakaranas ng pananakit ng tiyan at pagsusuka ng uminom ng juice na kanilang binili sa naturang tindera. Balita mula sa Antipasa, Cotabato. Patuloy ngayon ang ginagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection kaugnay ng nangyaring sunog sa Antipas Elementary School kagabi. Nabatid na bigla na lamang sumiklab ang apoy na kung saan ay kumalat sa ilang gusali ng naturang paaralan. Nakapag-respondi naman ang mga taon ng Bureau of Fire Protection na kaya't mabilis na naapula ang apoy. Sa ngayon ay patuloy pang inaalam kung anong naging sanhi ng naturang sunog at magkano ang danyos. Pinaalalahanan din ang mga school authorities na laging i-check ang mga naka-plug na mga appliances habang patuloy pa rin ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection. Sa Kinapawan City, nasa 34 na mga motorsiklo ang siyang naka-impound ngayon sa Kinapawan City Police Office impounding area. Matapos naman ang mga may-ari nito ay lumabag sa mga batas trapiko, inilunsad ng City PNP ang Uplan Kadlawon para paigtingin ang kampanya laban sa pagnanakaw ng motorsiklo at carnapping. Katuwang ng City PNP, ang mga tauhan ng Barangay Peacekeeping Action Team inilunsad ang naturang operasyon kung saan kabilang sa mga paglabag na naitala ang paggamit ng bora-bora o modified muffler ng mga nagmamayari ng mga motorsiklo. Hinimok naman ng City PNP ang mga motorcycle owner at rider sumunod sa batas sa trapiko. Samantala, na-recover naman sa Kinapawan City ang isang nakaw na motorsiklo sa Digos City. Ito'y matapos na isang laumano ng dalawang hindi pa nakilalang mga lalaki sa halagang 15 pesos ang naturang motorsiklo na isang Suzuki Rider FI. Lumabas sa investigasyon ng mga otoridad na ang naturang motorsiklo ay unang inalok umano ng ang naturang motorsiklo ay unang inalok ng mga suspek. Subalit kalaunan ay hindi nila nadala ang Rider FI at sa halip isang Yamaha Mio ang naibigay sa isang taga Kidapawan na si alias Uniel. Sa ginawang investigasyon ng mga otoridad, nabatid ang naturang Mio 125 ay ninakaw umano sa Digos City at naisangla sa isang individual sa Kinapawan City. Sa ginawang operasyon ng mga otoridad, dito natukoy kung saan dinala ang naturang motorsiklo kaya't ito'y nabawi ng mga otoridad. Ayon na kay Kinapawan City Chief of Police, Lieutenant Colonel R.G. Celeste, nakipagtulungan sa kanya ang mga tauhan ng makilala PNP at dito inilunsad ang naturang operasyon. Paalaala naman ito sa mga individual na pagsanlaan ng sasakyan, mahalaga na tingnan at suriin ang mga dokumentong ipinapakita ng mga nagsasangla sa kanila para maiwasan madamay sa anumang kaso. Balita mula naman sa Banga, South Cotabato, na aresto ng mga otoridad ng isang individual na sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Ang naturang magsasaka ay nagsa-sideline sa pagbibenta ng illegal drugs. Kaya't agad itong naaresto ng mga otoridad nang magpositibo nang mabilhan ng illegal na droga sa ikinasang operasyon sa Barangay Malaya, Banga, South Cotabato kahapon alas 6 ng umaga. Si alias Prexe, residente ng Barangay Malaya, ay agad na pinusasan ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ngayon naharap nito sa kasong paglabaga sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Maguindanao del Norte, naaresto naman ang mga tauhan ng 6ID Philippine Army at tropa ng PDEA at PNP ang dalawang individual na sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Sa ikinasang operasyon sa Barangay Baka, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte, kamakalawa, aabot sa 142,000 pesos na halaga ng shabu, isang baril na 45 caliber pistol na may mga bala at ilan pa mga draga para pernalya ang nakumpiska ng mga otoridad sa dalawang mga sospek. Ayon na kay 1st Mechanized Infantry Battalion Commander, Lieutenant Colonel William Sabado, alas 5 ng hapon nang isinagawa ang naturang operasyon sa tulong ng mga tauhan ng 14th Mechanized Infantry Battalion at ng Philippine Drug Enforcement Agency. Pinuri naman ni 6ID Philippine Army Commanding General Ricky Bunayog ang naturang accomplishment ng mga tauhan nito at sa pakikipagtulungan ng PNP at ng PDEA. Nasa siyam na mga wanted person naman ang naaresto sa magkakahiwalay ng mga lugar sa Soccsaryan Region o Region 12 ng ikasang Manhunt Charlie Operation ng Philippine National Police 12. Kabilang sa mga naaresto ang isang top 9 most wanted person sa regional level sa Glan Sarangani Province na may apat na counts o apat na kinakaharap na apat na counts ng acts of lasciviousness in relation sa Republic Act 7610. Sa General Santos City, top 6 naman na most wanted person sa city level ang naaresto dahil sa kasong panggagahasa. Dito pa ang wanted person ang naaresto sa South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, Jensan at sa Cotabato Province. Ayon kay PNP 12 Regional Director, Police Brigadier General Alan Manibog, magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa mga wanted person. Sa President Quirino Sultan Kudarat, patay naman ang isang barangay kapitan matapos na ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang dalawang mga sospek habang nasa bahagi ng Purok 3 sa Barangay Banawag sa President Quirino Sultan Kudarat alas 11:20 kahapon. Ang biktimang si Barangay Chairman Bernani da Acosta Barwa, 53 years old, Barangay Chairman ng Barangay Banawag at residente ng Puro 4. Ayon na sa investigasyon ng mga otoridad, nakaupo lamang ang biktima sa kanilang sari-sari store habang ito ay nagsusulat nang ang kanyang bayaw ay dumating. Dalawa pang hindi nakilala ng mga suspect na pareho naka-jacket ang bigla ding dumating sakay ng Suzuki Raider 150 na walang plate number. Walang sabi-sabi, bigla na lang binaril ang kapitan at matapos ito ay agad na tumakas sa mga suspect patungo sa direksyon ng Barangay Malingo sa Presidente Quirino. Nagtamo ang kapitan ng maraming tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Patuloy pang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung ano motibo ng krimen at inaalam na rin ang mga nakuhang CCTV footage para makatulong sa paghahanap ng hustisya para kay kapitan. Balita mula naman sa bayan ng Isulan Sultan na Kudarat at sa Presidente Quirino. Dalawang mga wanted ang naaresto naman sa magkakahiwalay ng mga operasyon. Sa Barangay Estrella, President Quirino, naaresto ang isang supervisor ng GNT na si alias Perdi Dahil naman sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms Ammunition matapos nakuhanan ng baril na 45 caliber pistol. Samantala sa Isulan Sultan Kudarat, naaresto din ang isang alias sa Buji, 43 anyos. Dahil naman sa paglabag sa Republic Act 10591 at kaso nga paglabag sa Republic Act 9165, nakuha sa kanyang pag-iingat ang isang 45 caliber pistol na may 6 na mga bala at shabu na nagkakalaga ng mahigit 43,000 pesos. Nakapit na sa detention facility ang naturang mga suspect. Ganap na nga alas 7.27 ng oras, samantala. Sinampanan ng kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang naarestong individual na sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga kamakalawan ng gabi sa Purok 1, Barangay Labo, Osamis City. Si alias Jerry, 31 anyos na residente ng naturang lugar ay nakuhanan ng ilang gramo ng shabu. Nabatid na matagal na isinailalim sa surveillance operation ng naturang suspect dahil sa walang tigil nitong pagtutulak ng ipinagbabawal na droga.
12: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
14: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
12: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
18: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
19: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala ni kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mang need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. So kag pagpanganak nako nang kuan, mo sa manintaw hana ni oy.
18: Unya, unsa imong gibuhat?
19: Katong ganado. Kay pa inom na sa mong bana. Buhay ginoo manguhit naman.
20: Pero pag take o ganado,
19: nah, yung tapad naman, sabihin, pahamang naman, mami.
18: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
8: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
2: Himsog na ang daot nga amahan ni Marlisa Basilio nga si Rolando taga Maramag Bukid noon kay gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
21: Papa manggod kay nagreklamo lagi siya nga kapoy kayang lawas, isinghan mo kaon, sakit yung mga lutahan. Dayon, nag-uun na dumi nga siyang kuwani tambal siya kay naghanap yung mga tambal ginom ba. Iwang nagod, ang iubo pag isagahi. Take siya ka ng Yaki Capsule, ka ng karuas at adlaw. Dayon, ang iyang lapalapa, haplasan po o ganyang Yaki Oil. Sa mga 3 days ato, nakita ni ginamong resulta ko yan, maayo na yung pamati.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
9: Ginap ng alas 7.30 ng oras at tuloy-tuloy sa paghatid po ng mga pangunahing mga balita. Nakapagtala naman ng 36 na kaso ng dengue ang Amatis City. Samantalang nasa 514 naman na coconut farmers ang nakatanggap ng serbisyong pangkalusugan mula sa Baganga, Davao Oriental. Dagdag ng mga balita mula naman kay James Palmahil ng 105.7 Joy FM, Davao Oriental.
22: Naitala ang 36 na kaso ng dengue sa lungsod ng Mati mula 16 ng Agosto hanggang 22 o week 33, mas mababa kumpara sa 40 kaso noong nakaraang linggo. Sa kabila ng pagbaba, wala umanong naitalang paglabag sa epidemic threshold ngayong linggo. Gayunman, patuloy ang paalala ng mga otoridad sa publiko na maging maingat laban sa dengue. Kabilang sa mga lugar na may naitalang kaso ang mga barangay na Sentral, Matiaw, Dahican, Tamisan, Sines, DMM, DSL, Lawigan, Macambol at Batas. Pinapayuhan ang publiko na magpakonsulta agad agad kung 2 hanggang 3 araw nang nilalagnat. Gumamit ng mosquito repellent at kulambo. Panatilihing hydrated ang katawan at ipagpatuloy ang 4 o'clock habit. Mahalaga rin ang regular na paglilinis at search and destroy ng mga lugar na maaaring pamugaran ng lamok upang maiwasan ang pagdami ng kaso ng dengue. Samantala, umabot sa 514 na benepisaryo ang nakatanggap na iba't ibang serbisyong pangkalusugan sa isinagawang bayaniyugan sa kalusugan mobile health services para sa mga magsasakay ng niyog sa Baganga, Davao Oriental. Layunin ng programa na mailapit sa mga coconut farmers ang mahalagang serbisyong medikal at gawing mas accessible ang pangalagang pangkalusugan. Kabilang sa mga serbisyong ibinigay ang laboratory, diagnostic, medical, dental at optical services. Bukod sa agarang serbisyong pangkalusugan, nakatulong din ang medical mission sa maagang pagtukoy ng posibleng karamdaman at pagbibigay ng angkop na payo at pangangalaga. Isinagawa ang programa sa tulong ng LGU Baganga, Philippine Coconut Authority at mga health providers bilang bahagi ng patuloy na paghati ng serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahil, nagbabalita.
9: Alas 7.32 ng oras, samantala dagdag ng mga balita mula naman sa Oroqueta City, Misamis sa Occidental, natukoy na ng mga otoridad ang personalidad na nasa likod ng online threat batok sa mga o laban sa mga estudyante ng Misamis Occidental National High School o MONTS. Matapos naman ang ginawang surveillance at paniniktik ng mga otoridad ayon kay Oroqueta City Mayor Lemuel Acosta. Ang naturang online threat ay nagdulot din ng takot sa mga estudyante at maging sa mga teacher. Kaya't nagsagawa ng mas malalimang investigasyon ng mga otoridad kasama ng mga school authorities. Kaugnay nito, nananawagan naman ang alkalde ng kooperasyon at suporta mula sa mga mamayan at maging sa mga estudyante. Ayon na sa kanya, hindi tama na may mga ganitong klaseng mga individual ang nagpapakalat ng mga maling mga impormasyon at nagbabanta na nagdudulot naman ng takot sa mga estudyante at mga mag-aara o mga estudyante at mga teacher at iba pang mga DepEd personal at mga magulang. Ito'y seryosong usapin na kinakailangang mapanagot ang mga may kagagawan. Balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato.

Pinulong naman ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza ang mga department heads sa provincial government. Ito'y para ipaunawa ang mga sa mga bagong kawani ang kanilang malaking papel na gagampanan, lalong-lalo na sa paghahatid ng maayos at tapat na maasang serbisyo para sa ikabubuti ng mga mamamayan. Ngayong araw na ito ay magsimula na rin ang iba't ibang mga aktibidad para naman sa pagdiriwang ng Kalibungan Festival o ang nalalapit na pagdiriwang ng 112 taong anibersaryo ng probinsya ng Cotabato. Samantala, sa ibang mga balita,

Binalakas naman ang technical working group ang implementing rules and regulation ng Provincial Ordinance number 713 series of 2024 o ang Senior Citizen Code of Cotabato. Layo nitong maisakatuparan ang mga provision ng naturang code, particular na ang pagpapabilis ng akses sa mga benepisyo at pagpapabuti ng serbisyo para sa mga senior citizen na naayon naman sa adikain ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza, tiyakin maisulong ang kapakanan at karapatan ng mga vulnerabling sektor. Ang naturang hakbang ay pinangasiwa naman ng Provincial Social Welfare and Development Office. Sa mga balitang pambansa, inaprubana ng Senate panel kahapon ang mga panukalang batas na naglalayong ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections sa 2026 at gawing 5 taon ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials. Ayon kay Senate Press o ayon na kay Senador Chisi Scudero, layo na nga kanyang panukala na tuluyang ayusin ang termino ng mga barangay at SK official upang hindi na paulit-ulit baguhin o gamitin na bilang dahilan ng pagpapaliban ng eleksyon. Sa ilalim ng Senate Bill number 2387, nais ni Scudero amendahan ang Republic Act number 12232 at gawing 5 taon mula kasalukuyang 4 na taon ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials. Samantala, sinabi naman ni Senadora Amy Marcos, naghain din siya ng Senate Bill number 2067, naglalayong ilipat ang barangay at SK election mula November 2, 2026 patungong October 2027. Nakatakda sanang idaos ang eleksyon ngayong 2 ng Nobyembre. Samantala, nananawagan naman ang Commission on Election of COMELEC magkaroon ng malinaw na desisyon sa lalong madaling panahon na para matukoy o kung matutuloy ba o hindi ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, dapat malaman ang magiging desisyon na bago matapos ang Setyembre dahil nakatakda ang filing ng Certificate of Candidacy sa September 28 hanggang October 5. Mas mainam umano kung magiging malinaw ang usapin na pagsapit ng ikalawang linggo ng Setyembre upang mapaghandaan ng mga kandidatong nais tumakbo, gayon din ang mga field personnel ng Commission on Election. Ganap ng alas 7.32 ng oras, samantala, halos 8 billion peso naman ang nagastos na ng COMELEC para sa paghanda para sa barangay at sangguniang kabataan election ngayong darating na Nobyembre. Ayon na sa COMELEC, sa patuloy na paghanda para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election, bagamat may mga panukalang ipagpaliban ito, ayon kay COMELEC Chairman Erwin Garcia, malaking bahagi ng pondo ng komisyon ang nagamit na sa paghanda para sa nalalapit na eleksyon, particular na ang mga eleksyon para pernalya, kabilang na ang pag-imprinta ng mga balota, may natitira namang mahigit kumulang sa 11 bilyong pesong pondo para sa honoraria ng mga guro na magsisilbi sa eleksyon, kanilang training at deployment ng mga election equipment. Nakatagdang talakayin din ng Senado sa susunod na mga araw ang pag-finalize para sa pag-kansila nang nalalapit na eleksyon. Sa pinakahuling balita ng pambansa,

Pinayagan naman ng Sandigang Bayan 5th Division si Senador Jinggo Estrada pansamantalang lumabas ng New City o New Quezon City Jail sa Agosto 26 para magpa-X-ray sa kanyang tuhod dahil sa isa o sa kanyang tuhod sa isang pribadong ospital. Sa isang resolusyong inilabas sa kahapon, sinabi ng korte na maaring umalis si Estrada sa kulungan alas 11 ng umaga upang sumailalim sa medical procedure sa Cardinal Santos Medical Center alauna ng hapon. Inaasang babalik ang senador sa detention facility pagsapit ng alas 3 ng hapon. Kailangan ding samahan na si Estrada ng mga angkop na security escort habang nasa labas ng kulungan. Nakasaad din sa resolusyon na sasagutin mismo ng senador ang lahat ng mga gastusin para sa ospital, medical fees, transportation at iba pang kaugnayang bayarin. Noon na nang kinumpirma ng kanyang legal counsel na si legal counsel sa Sandigang Bayan 2nd Division na may osteoarthritis ang magkabilang tuhod ng senador. Sa balita naman sa Ibayong Dagat,

0: Balita mula sa Sweden, naharap pa ngayon na sa kasong murder ang isang 18-anyos na estudyante matapos ang sword attack sa isang high school sa Fagersta, Sweden ay kinasawi ng isang estudyante at kinasugat na tatlong iba pa. Maliban na sa kasong murder, naharap din ito sa kasong prostrated or attempted murder. Ganap ang turang insidente noong nakaraang Agosto 21 sa loob ng Brinell School kung saan ang naturang suspect ay nabaril ng mga otoridad matapos itong nanlaban na batid na nakasuot ang suspect ng helmet na may dalang espada nang isinagawa nito ang naturang pang-aatake. Inilala naman ng pulisyang nasawing biktima na 17-anyos na babae, tatlong lalaki din ang nasugatan. Na dalawang sa mga ito ay nasa malubhang kondisyon. Patuloy namang iniimbestiga ng mga otoridad para matukoy ang motibo ng naturang suspect. Iniulat na may dati ng kaso ang suspect dahil sa assault. Sinusuri naman ng mga investigador ang isang TikTok account na iniugnay sa naturang suspect. Bago ito umalis, nakita umano sa ilang video na may kaugnayan sa mga school attack at isang larawan ng espada. Samantala na nanatiling suspendido naman ang klase sa naturang paaralan. Sa balitang pang-ekonomiya, umabot naman sa 1.91 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura dahil naman sa pinalakas na southwest monsoon o habagat sa nagdaang bagyong o pinalakas pa ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Iniulat ng Department of Agriculture na sa kanilang pinakahuling assessment ng regional offices na itala ang 61,237 mga magsasaka ang apektado habang nasa mahigit 54,611 na hektarya ang agricultural areas ang napinsala. Tinatayang nasa 7,772 metric tons naman ang agricultural commodities ang nawala sa produksyon. Pinakamalaking pinsala sa palay na umabot sa 1.07 billion pesos habang nasa 610.32 million pesos naman ang napinsala sa high value crops. Kabilang sa mga apektadong pananim, mga gulayan, spices, legumes, prutas, kaya ng abukado, kalamansi, citrus, durian, lanchones, mangosteen, melon, papaya, pineapple, rambutan, strawberry, watermelon, at saging mangga, root crops, mga ornamentals, ang nasira. Nasa 92.68 million naman ang pinsala sa mais habang nasa 23.62 million pesos naman ang losses para sa kasaba production. Samantala, epektibo naman alas 6 kaninang umaga ipinatupad na ng mga oil companies ang paninibago namang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Kung saan ayon na sa pinakahuling ulat, may dagdag na 2-3 pesos ang kada litro ng diesel. Nasa piso hanggang 2 naman ang itinaas sa gasolina at merong piso hanggang 2 din ang itinaas sa kerosene. Ayon sa mga oil companies, idinadahilan na nila ang patuloy na tensyon sa gitnang silangan ang dahilan ng panibagong price increase. Sa balita sa larangan naman ng sports, muling gumawa sa kasaysayan ang Pinay sensation na si Alex Ayala bilang Southeast Asian player na may pinakamataas na world ranking sa kasaysayan kung saan ang panibagong career high nito nasa number 18 batay sa nilabas na lista ng WTA Mas maganda ito sa 2 puntos sumula sa kanyang dating pwesto na number 20. Sa kabuuan na may 2,281 points si Alex. Malaking tulong ang kampiyonato nito sa Mubadala DC Open at ang pagtungtong nito sa third round ng Cincinnati Open noong nakaraang linggo. Nalampasan ni Alex ang dating pinakamataas na pwestong nakamit nina Yayuk Basuki ng Indonesia at Tamarin Tanasugarn ng Thailand. Parehong number 19 sa pwesto sina Basuki at na Tanasugarn. Nakamit ni Busaki o Basuki ang number 19 spot noong 1997 habang nakuha naman ni Tanasugarn ang parehong pwesto noong 2002. Inaasahang mas aangat pa si Alex sa mga oras na magkaroon ito ng magandang resulta sa US Open na nakatakdang magsimula ngayong linggo. At sa manyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita ay tinampok. Ngayong umaga po ng Tuesday, 25 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama si James Palmahil, ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM!
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba, oy?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
1: Imperial Appliance Plaza. Joy FM.